0: ipade aduwa ode meji lele ye o 72 hours with God pelu baba wa baba aduwa AK-47 o ma waye lojo Friday May 29 Saturday May 30 ati Sunday May 31 anu yi gori oke no more war ilu apatere bada on the 31 yegege lojo tabi baba aduwa AK-47 eni jolo unlo di na ye o ni poji po kankiri agbaye o ye gugwe nye jangpade lori oke aduwa no more war ebi toji po po lokpo nye lo nje lo fe iwo na ma abo awan janke jangkere Olorun alaye lo ma wa nbe to e mo polopo awon olorin emi lati wo rodu mbada e wo mo teji oku wa teji oku awon mo to apatere lori oke aduwa no mo wo fe kun re alaye number si ni ke ma pe 0903 393 3006 tabi 0066481455
1: oko fun olorun ni oke orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan nibi gbogbo te wa te tin gbohun olorun lenu mi mo gbadua ninu le yi eni ti yo se ka fun yin ti o si tun ma foju pamo e ni pade e laye o oh my god e ni pade e laye o gbogbo eni to gbe pamo to si tun ba o wa loruko jesu ina po si lara gbogbo eni to gbe pamo te tun jo nwa laaro yi baba mi ti na bo lara
2: amen
1: en to sami anu soro lori
2: amen
1: mama en to sami anu soro lori
2: amen
1: ori nkan
2: yes sir
1: bible mi sonu
2: ben sir
1: lati 2017
2: ben sir
1: bible ti mo fi se born again
2: ben sir
1: bible ti an fun mi lojo ti mo di born again
2: ben sir
1: mo ti katan nigba marun abibe ko ni Matthew mo kale ikini mo kale ikiji mo ka nigba marun mo ti mark gbogbo number ti nbe lara re patapata mo wa n wa asu lori pepe ni ilu Eko mo ba wa bible ti ta lo gbe bible woli ta lo gbe bible mo ni ka se pe fe ni mo ni e ma se pe en to ji bibeli gbe o fe di born again sugbon bibeli yi dun mi o ti lo aimaye odun lowo mi o ti dore mi mo feran re ko to di pe computer de lo to wa lowo mi Matthew ebi phone le ma fi nwa bible nsin iyen o need ibi ma ti si bayi o nlo be straight ni ta lo ji bibeli awa odun kini odun keji ngbo ya la wa mo mo kan so ede kan mo ni oluwa over to you ibi to ba wa ba n wa jade igba ta wa ninu program lose ta lo kan online eyin te nwo wa lo gbajo oru lori Facebook ni no more war prayer mountain ni bi ta tin se oru awon angeli ago meta abo si agogo manu abo laro aro lojojumo meta abo lo gbajo oru ba se n wa su lowo mo n wo okunrin kan ninu church oluwa ni pe ma yen ko wa duro leyin re ma yi eni yen de wa under discipline oluwa ni ani o pe ko wa duro leyin re emi e be mi mi ma agiu mo ni lagbaja ma bo leyin mi eyin na lo wo program yen o de duro leyin mi bo se duro mo pe adua a n gbadua lo emi mi ma ni gba bibeli ti nbe lowo ma yen mo fe fi kankan han ninu re Matthew se bo wa nbe igba ma si bibeli Matthew mo ri akole mi mo ri ame mi o di bibeli ti mo tin wa lati odun kesan lowo alejo ah baba emi mo ni bible yi o na yari o lo nlo ni awa mejeji online o wa n yaru nade edakun emi mo ni mo le mi le mi ni o mo da bibeli yi ma emi ati e ti jo gbe fun ogun odun ko to sonu o lo nlo na ni mo ni Matthew gba bibeli yi lowo ma gbe le ta ba gbari program oro wa lori e gbogbo eyan lo nwa gbogbo agbaye lo nwa tori mo o le pamara nkan mi to ti sonu fun odun mesin Matthew emi to gbe bibeli lowo o ese jo ministry wa odun meta bibeli ti sonu odun mesan bo lo se dodo re enikan sami mo gbadua eni ti n bo gbe pamo te de to jo nwa abi raye ma tu asiri e eni ti n bo gbe pamo te de to jo nwa baba mi ma tu asiri e

0: God. Pelu baba wa baba do AK 47. O ma wa yelo jo Friday May 29, Saturday May 30, ati Sunday May 31 lo do yi. Gori oke no mo wo, ilu apatere pada. On the 31 yen gege lojo tabi baba do AK 47. Eni ti Olorun lo ninu aye oni poju po kankiri agbaye. O ye gugu eni eja pade lori oke adua no mo wo. Ebi to ju popolopo eyan lo nja lo fe. Iwo na ma bo. Awon janke janke ran si Olorun alaye lo ma wa nbe. To e mo popolopo awon Olorun emi. Lati wo road mbada. E wo mo te joku. Pa te joku awon mo to apatere. Lori oke adua no mo wo. Fe ku re alaye. Member si ni ke ma pe. 0903-393-3006. Tabi 0806648-1455.
1: Nigba ti awa bilere nbo lo ti ri bibeli o ni esa o le mi ko mo ni o le mi na ri ye ni nbo lo ti ri ye o ni se mo pe fi pastor kan sinu yara nbi bayi pe ko ma gbe be igba ti pastor yen ko pu o ni pastor yen lo gbagbe bible yi sile ni o gbe lo emi wa ri ni mo fi gbe ta wa ni pastor hun pastor ti o wa ninu yara yen o leni to je PA mi ni 2017 oni ma nba mi ko bibeli tele mi oni ma nba mi gbe omi oni ma nfun mi ni ankachifu oh PA mi o lo gbe bibeli mi pamọ lati 2017 ni ilu egbeda ade tun jo nwa kiri emi ati e na la jo nwa ade tun tule ko de so powo ohun lo wa lati 2017 oni ni 2026 un la wa yi a ese wa ri bible pada alabajo bibeli pe o oni ara ale eyan o nlo ta re brother wo nkan sa eni to gbe pamọ te to jo nwa asiri e ma tu la aro Matthew, ti aye ba mo bi ogo re wa won re bi ati toju e ṣugbọn mo gbadura etewo eyin te logo etewo eni to gbe pamọ te to jo nwa oh orun gba jade lowo re baba mi gba jade lowo e mo nso lana nipa ogo ipe a ma fun lo en ti o ba mura si ogo re Matthew ologo omo o le yi pada ko dologo goro ologo omo o le yi pada ko dologun ologo omo o le yi pada ko dalagbere ologo omo o le yi pada ko toni siga ologo omo o le yi pada ko toni colos ologo omo o le yi pada ko dam rubber ologo omo o le yi pada ko di eleta ogo lo de gbe wa saye gba aye ti gba ogo won wa gbe ogogoro won gbere lowo laaro yi gbogbo nta aye ti gba lowo re ada pada laaro yi mo wa nso pe awa ka ese bibeli kan lana mo ni awon nkan mesan ti ma mu kogo jade pada abi Matthew aso meji ninu re lana eyin to ko ti fo mo lowo ogo a ma lo sa enikan ni sa ogo ki fo lo dem fi wi owe han igbe owe 23 iwo ba nka verse 5 lodo re nbe yen
2: iwo a fi oju re wo
1: iwo o foju re wo
2: iyo si si mo
1: a ne ri mo
2: nitori ti oro wi iye apa
1: oro yo wi iye apa fun ara re
2: biti
1: yo si ma fun lo Matthew bilonia awa di olusi oro ti fun lo olowo awa dolowo ana awa ma so pe ke se jo yin ah nigba ti mo si njo ko ko ti ku o ti ku nigba to wa laaye awa ma peta a ma peta oro ninu osi mo gbadura gbogbo n to sonu ogo to sonu ada pada laaro yin Matthew ai ma ye awon eyan owo ti a tiri laaye Matthew ti a pa so po nlo ni koko house ati Femi Johnson o to be o du be lo ṣugbọn mo ajo kojo o lo tun toro owo yo owo suku ko ri samo tori pe nkan kan ti sele won ti sa ogo yen logbe ogo yen o sare mo ṣugbọn kaka ko lo si bi adua story lo tun so awon pastor lo tun bu ko mo pe pastor aye ti won ti da o ti da na do ologo won ma nbu Matthew enikan ni dadi e ma je won obun oni yeye o lo si ko won ma nbu iran ologo o na ma nbu Matthew e bo ba sojo Matthew bu tinu bu seyi so logo kan ni Matthew iwo ti re nikan ti nbu baba oni wi baro ologo won ma nbu je won o bu mi kogo mi o se kini o eyin gbogbo eyin te ngbo mi loruko Jesu ogo ori o ma jade sami ogo ori o ma jade wa ma wo sa ti ogo ba disappear ma wo sa ba se gba pada alakoko mo ti so lana elekeji oni wipe ogbodo je alawe Matthew 17 akadi bi e nbe lana o wi pe iru asa eleji o iru asa yi o ni jade o bi o se npa adura Matthew awon ogo kan wa won o ni jade o awon kan wa won o ni jade o bi o se ni pa kini o ba le gba awe to le gba adura ogo o ni jade okay wo ti to ba mo gbogbo e te ba ti e ri titi inu bibeli te Elijah abi be ko o pe omi jade Moses o pe omi jade to ba ri yen ni Sipitek ni Ijari ni Ijebu Ode ni street yen ko so mi nbe abi be ko gbogbo ba wo be won nbe ko ka omi so ma pe mi lo bi tojina ko si mo wa ibe ni church wa de si le bi osu meta nsin awa fe lomi won ni osu mi street afrika lo ma ro mi mo wa gbe owo soke won ni eni to la ya torun ni ibi bayi won ni osu mi to ba ye pe wo lo fun Elijah ni omi to ye pe wo lo fun Moses ni omi emi ni di omi lori ile no mo wo baba candidate o le lo ni won gbe omi won ni 3 million o ni eya ma gbe won de ki pipe bo le o di diku ku ku ku en gba ma fi lo pipe 13 Matthew and pipe mejila tan ma fi lo omi tu jade o nse kulu kulu kulu kulu inu everybody do pe omi ti de street wo li soro omi ti jade ni Sipitek ni Jari ni street wa ko so mi nbe so go omi jade lori ile no mo wo Matthew wa wo bi ofo ni hotel nla to wa nwaju wa ana wa ni oya eyin te bon gbele e ma bo e wa ba wa na gbe ti wa won ki pipe bo le Matthew se won kan omi won gbegbegbegbe won o kan omi won wa ni ntase ni pe omi ti church lajo ma lo Matthew ki lo pe omi jade adua eni kan gbowo ni ori re bi owo ni ori re ogo re to ti folo o ya pe jade bayi a pe jade bayi oro wo ni o nsere abi a pe ogo ore jade iwo mo ba wi a pe ogo ore jade gbogbo agbara to ni kogo omo jade o ya agbara yen lana laro yi tori e ni mo fi ni ko ma Christi on ti mo se laye taye mi fi da o ni pe mo fa ye mi fun Christi o laye mi fi yi pada o ni mo fi di ariki ni mo fi di ariyo ni mo fi di yoyo on da mo eyan wa yo mo mi lo da bi omo kekere abi be ko ni to ma yo mo eye mo wa yo mo mi lotun mo yo mo mi lo si mo mo pe sumi kalaso ni mi o Matthew kene mi Keneme Keneme lamu eyan la wa ndo bale ni ti mo nwa kakiri mo wa nfun mi lofe eni kan sha mi anu o soro lori re lo rogolo lo ri lo lo rogolo lo ri lo lo rogolo go ti e jade be lo mari ene keta te eyan ba fe kogo won jade Matthew o gbodo ni ipinu o gbodo ni kini mo pe ipinu sa Daniel chapter 1 verse 8 and 9 to ba di lola won ma tesi waju e so fun gbogbo eyan se ri lo se yi program to se yi ni Ijari mo ma wa nbe lojo Friday laaro ago meje si agogo mewa laaro ni Sipitek iwo na wa bunu omi e omi ano yen wa bu nbe number 2 Matthew ni challenge ni Badan gbogbo eyan ti ba nbo si challenge laaro tozi e ma jeun o ago mejila la to jeun omi adua yen won ma fun olofe nla kokko fi break alogo yen ma jade eto re ma jade gba ogo re pada gba ogo re pada gba ogo re orun anu si fun be lo ma ri ogo nti a gbo wole mo gbowo ku me be lo ma ri elekerin te eyan ba fe kogo jade elekerin a ko si akoko mo to ba di lola won ma pari e yo dara fun no

0: ah ninu igbe ko to wa Jesu gba jade
1: amen
0: mo so pelu ase ni o igbe ko taye ju o si ti o je ki alaanu ati olore ori o Jesu pe o jade
1: amen
0: eni to pe Lazarus jade kuro ninu eboji ni oruko Jesu mo ni o pe o jade
1: amen
0: agbara Israel pe o jade
1: amen
0: emi awon woli pe o jade
1: amen
0: so pe pe ogo mi jade
1: ogo mi jade
0: je ki ogo mi faun
1: je ki ogo mi faun
0: je ki ogo mi o soro
1: je ki ogo mi o soro
0: je ki ogo mi o laye ja
1: ogo mi o laye ja
0: loruko Jesu ogo re ma faun
1: amen
0: wa ne se bi oba
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: mo ki gbogbo eyan omo olorun jake jadu agbaye ni gbogbo bi te ba tin gbo mi gbogbo bi ti owo ja du aibade iyanu ma kan be loruko Jesu
1: amen
0: mo ni iyanu re ma de
1: amen
0: mo ni iyanu re ma de
1: amen
0: mo ni iyanu re ma de
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: emi mi so pe opolopo eniyan na ma gba iyanu won loni ogoro eniyan lo ma gba iyanu won to ba wa nbe to je okan na won kan ke hallelujah se olorun ki gbo sopo oluwa o seun
1: oluwa o seun
0: tori ko mo je okan lara awon to ma ro ore gba in the name of Jesus
1: amen
0: ba won ni kan legba so pe good morning
1: good morning
0: to ba te gbo ibuku gbo na niye ko na ma ko die die loruko Jesus wara anu gba Muni wara anu gba
1: amen
0: Muni wara anu gba
1: amen
0: Muni wara anu gba
1: amen
0: Elomi o ti ka Samuel o Sam 90 ta na ka lana Elomi o ti ka o Fu anfani te egbo lana jare Egbe bibeli yin e si Sam 90 kale Bi n ba ti n pari e sare ka sinu e So ori program aro e ma ni agbara sa ipade agbara lati se bi oba ni Lubadan ne Port Harcourt labekuta ni lorin losogbo o ma ni agbara sa adura lo ngba agbara o ki gba bakan na labuja enikan ri mi gbo mo ladura re gba
1: amen
0: mo gbagbe omi e sile kasam netes be awon to fe la aye jade o awon to fe ki ogo awon ko fo ni o awon global voice ni mo ba soro o awon ti won ni ola ni mo ba soro o awon to nbe loke ni mo nba soro mo gbadua loruko Jesu wa rogo elu
1: amen
0: wa rogo elu
1: amen
0: wa rogo elu
1: amen
0: ama nso kini kan luwa mo boya yen na ma nso luti won loru tobi uru tobi ti sele kan ba sele loru wa mo pe oru iseke oru tobi gan ah ogun oru ko ne bori re
1: amen
0: so pe ogun oru

0: ni mo ri bi o
1: eni kan ri mi gbo ogun oru o ni bori e ta ba so fe poko sogun mo nsere ni o mo tan ni yen o ogun wa o ogun osan wa ogun oru wa daada Psalm 91 je ka mo awon fa kan be so pe osan ni won mo fokiri be ni awon kan be so pe won mo fara pamo sinu okokun won fi sise ibi kai dubigana ya ko pasa mo pase ogun oru ko ni bori e ogun oru ko ni bori e in the name of Jesus and ka so testimony kan nigba to di oru kai oni won attack omo osan ko oru won attack e o mi pe won ti sun won ti sun gba yen bibele wi pe nigba to mo eniyan sun igba yen lo ta wole won wole ngba ti o ti sun because won le say anything nigba ti o ti sun ngba o ba sun bi ti ogede awon ade won bere se won won wa fun oko epo buburu won wa fun si oko ale kama won de ba ti won lo ah gbogbo irugbin ti ota fun saye omo e to wa di pe ko si nti o le je ma ko si nti o le mu ma omo re wa don je ku je loju e wa don mu ku mu ah omo je pe suru re potele ibo le mi suru ojo si wa omo to bi lati nu a de soro a soro se be pe iwo ko lo bi to ba soro a dide ma be ko fe ba eja won ti gbe kan kan saye amo mo duro bi ko ati riju asa ati kope igi kegi ti olorun ba ti gbe a o fa won tu ti gbogbo ti gbogbo mo pala se oluwa fatu
0: amen
1: emi mukuma ati jekuje ninu aye omo re loko jesu orun fatu
0: amen
1: sopo oluwa fatu
0: oluwa fatu
1: sopo oluwa fatu
0: oluwa fatu
1: irugbin ota
0: irugbin ota
1: laye omo me
0: laye omo
1: irugbin ota
0: irugbin
1: ota laye me
0: laye mi
1: irugbin ota
0: irugbin
1: ota laye yawo me
0: laye yawo mi
1: irugbin ota
0: irugbin
1: ota lori ise me
0: lori
1: ise sopo oluwa fatu
0: oluwa fatu
1: in the name of Jesus
0: amen
1: aye legan igba ti mo gbo voice won mo mo lati ri e tori pe olohun ija ni ojo ti ogun le
2: emi Elizabeth Adeniyi mo wa ti bi ni march march yen ni mo koko wa ni ojo sunday ti mo gba ororo ni bi bayi ngba to wa di oru bi omo mi bi kan se attack omo mi o 15 years eyin omo omo mi mi o ti e kokko ji bi mo se ngba bi mo se ni ki lo nsele yi omo 15 years bi mo se wo eyin bayi ni bi to n pelu awon aburu e so si lori bed mo ri pe o ti gan se bayi bi mo se sare gbe ororo ti won fun wa ni bi bayi mo dupe lowo olorun mo dupe lowo olorun gidigidi olorun baba se bi oba ise iranse yin ko ni daru o ko ni baje o mo dupe o mo
3: dupe amen leru si
2: amen
3: Jesus name
1: ah aye o ni ta omo re lo fa
0: amen
1: so pe omo mi o ori re o ni gba pode
0: ori re o ni gba pode
1: mo me je photo wa nbe aba omo e wa nbe so pe omo mi o ori re o ni gba bode
0: ori re o ni gba bode
1: so pe akobi mi o ori re o ni gba bode e daruko e daruko e daruko so pe omo mi o ori re o ni gba bode in the name of Jesus won ni fo mo re da olamu o ni sokoloro omo yen o ni fo re gbe oku omo omo re o ni da olamu won ni fi yo lenu
0: amen
1: o ni rogun lori e
0: amen
1: o ni risoro lori e
0: amen.

0: So, a ku ojuma o ama Nigeria e ka bo sori akotun ti fun te doro yin. Akere to ti gbede ba ti se gbede gege bi ise wa to ra rojo mo so lokun.
1: Be ni.
0: Eyin ti wa ti ti gegun kale lati gbo ti fun te do iroyin ti se ojulowo iroyin lati le ite doki okun.
1: Oh yes ke.
0: Agbara ati ase iroyin to fi ma awon eto to ta sese ikani omo lu abile dumare gbe fun.
1: Be ni.
0: Olorun si nlo wa lati ma fun lawon ojulowo iroyin ti o lamulu mala ti o leja mbakan ninu.
1: Be ni.
0: Na God wo. Toroluwa tin sebe okukuku oni di aru e ko si ni ku nbe
1: ami
0: laye laye fa abada ti be lai fan iba je 1 million years na ni an lo lo na ni
1: oh yes
0: o kede nu tolorun o ba le se fa ko le ma ni fowo se na loruko temi ojulowa ni kai presenter yi na ni iliasu loruko te so ma lojo suna e ku ojumo e kabo le kan si awon iwe iroyin ojojumo le wa Nigeria won ti sere be won si ti dabole si waju wa latori iwe iroyin The Punch, The Nation, Vanguard, The Sun, Nigerian Tribune, Daily Post, Daily Trust gbogbo won tin be nkale ti kani ke se nkaka fun a bo ba jo wo se le wa e je ki se o ma lo ke ma gboro yin bo ba si je inu office le yin joko si te nwo boni aje bo won ma gbe file wa e ma gboro yin bo ba ti je onisi owo leyin e je ki se o ma lo ke si ma fe ti koroyin
1: lo mo ko
0: kan olohun ko ba ni nkan kan nu sugbon te ba wa bere wi pe kin la fe fun yin kin la fe gba kin le awon ese kin lo ko re sugbon bi bola wa nbi
1: o wa be
0: o wa nbi o duro tan ko gara koda ko lo soda park olohun mo le fi yen gba mo le fogun yin o gbari
1: se bi mo lo fe fun yin abi
0: bo mo salaye ni
1: pe
0: ele ma wo pe yo garu yo ga laye mo yi
1: ke se ala ko di omo
0: eh omo ta bi lere
1: omo daada ni
0: te to lere to na tora re
1: omo daada ni bi
0: mola no mo fowo re gba
1: o fowo re gba ya
0: ewo e ka bo le kan si ti fun tedo lagbede o
1: o de je akira wa pe aku ojuma si ku ojuma mo ara daduo la ro toni ti fun tedo royin o ti gbina ya gege bi ise wa ni o awon awe iroyin ojojumo le wa o ti duro wamuwamu sori tabili ti wa ni ka ma si lawelawe se ti gbon yin ti yin ni ke sengere nibi te wa un ke ma fe ti ko ya wo royin ilo ro ba lejo na
0: bo ti ri niyan o
1: adi niyin na ni o aminat adeto badmus on loruko temi matala ye le to se be nkan mama o se dada
0: kagbara kasida e to je gbaju gbaja ni waju iwe iroyin The Punch foto wuro yi ire o eyin na wo ofe la fi fun ni of awa mara mo ni ofe la wo ka fun olohun asi 300 naira mo ni paper di ni abe lo mo ri
1: 300 naira ni odun
0: 300 naira nu e so mo ni o Nigeria yo be yo ra le ri dodo ba yo ra mefa re e ko ni wa lo sugbon ti o ba ba garide oniye to je sugbon awon nkan to so donu re o se owo ye bi ye si akata yin lori oro eto dibo abe ninu ni egbe oselu ti APC won ni awon ti nje oludije ti won fife lati dije dupo gomina yala ni awon ipele kan awon kan taku lando wi pe laye laye kojo ko si ti nje consensus afenu ko omoye lafa kale nbe won ni ko si ntojo o ni awon ipele mewa ototo kan gege bi won ti ni oboriwori yusuf mba ati awon gomina mejo mi awon ti won won fa awon kale wi pe e ma go on sohun eyin e lalata ko kankan afenu ko la gbe si odo ti yin sugbon Abdulrazak o nkede seriki o gege bi ayan fere ti yo pada tese bobata ti ohun ba bo sile gadagba gadagba ina ni gbogbo eleyi wa ni iwaju iwe iroyin ti The Punch to jade fun toni
1: o da ta ba lo sinu iwe iroyin The Nation eleyi to jade fun taaro toni won ni en to ti fi gba kan ri je gomina won ni ipinle Rivers iyen Rotimi Amechi babo ni baba oniyan loniyan
0: iya
1: obode o si so gbo lohun kan kini gbo lohun ohun won ni ewo farm to n lo re gba lati dije ki se lati je egba kejo eni fun Alhaji Atiku Abubakar oníṣẹ́ ẹ̀rọ gbogbo tó níṣe pẹ̀lú àdíje dupò ààrẹ nílẹ̀ yìí gbogbo àwọn jọ tẹsẹ̀ bọ sòkòtò rẹ̀ ni níbo gan ló ti gbogbo lò jáde kí ni tó fa sábàbí ẹ̀yìn ọmọ gbọ́ láàárọ̀ tòní o bakoko re ba ti toni o
0: e je ki n lo soro ba mi lotu eke ekun oko patient ai omo we good luck Jonathan ni fa re jade ni oju iwe kokan din ni ogban iwe iroyin punch nbi nigbati igbimo eleyi to je ti amuseya fun iso ninu egbe oselu ti PDP gun ti turaki ti won ni gbogbo nto le je gbongbo gbogbo nto le je itakun ti o da Jonathan lowo ko lati ma dupo are lati nu egbe oselu PDP awon gbe segbe won fun waiver ni je be won ni Jonah ma bo a ikate oko ki baba jade lodun 2027 ke se ma gba baba fe sa o yo DJ fun ipo are ni orilede ti Nigeria ni iroyin ni pe congratulations in waiting
1: okay
0: fun omo we good luck Jonathan
1: o da to ba ni be wa ja lo taratara sodo en ti se Peter Obi ebe yin na mo daada ohun na ngbara di bayi lati DJ du ipo are in lo lede wa Nigeria o won nigba ti won mo bi lere bere kan lana le to si je pe iwe iroyin punch lo gbe bode dakun o bi en ti wa npe ni bayi o ninu egbe oselu ti PDP gbogbo n to le duro gege bi ajinagbo oku eni fugu lo Jonathan ni ati muku o ko le lanfa ni ati dije dupa re nile ye nje igbese un ko mo da bi igba ti ndu koko mo igbese ati dije dupa re ti ebi won lo da pe rara o oto ni ya oto ni baba oto si lawon omo won oto oto loro rin o na ni oro hun je lagata to hun to nje Peter Obi ni bo gan ni Peter Obi ti bi gbolo jade eyan mo gbo laaro to ni o se ri po tin ti fun o si n tede oroyin be
0: akori iroyin eleyi temi lanfani atun ti ri ninu we iroyin ti the punch le kan si won ni te ba ngbe ti ri nkeke e ti ri nkankan e ri tsunami nsayin tsunami oselu wa leleyi gege bi egbe oselu ti ADC ti won ni inu woye ta won ha ile o mi ninu eto dibo eleyi tin bo lona dede koda iba je wi pe PDP won la won pale ona ma fo Jonathan lati gun titura kiun agola agun tete oro nbo loluwa wi mo nbo wa olohun ni skini kiya logun odun sugbon biyun ti se rire iroye eleyi ni iroyin ta tun lanfani ati ri o so ngba o sẹyin naa si n tẹle eyin ololufẹ wa patapata porongodo mo n bọ wa ọlọrun ti a wi lẹẹkan iyun ba ti bẹ n lọ àmọ ìròyìn eléyìí ló ń sọ wípé ẹgbẹrún sàámù o wàláì kò lè sàámù ọlọrun lọwọ kódà òfin rẹ yóò tún mú mọlẹ ṣíkún láti ṣiṣẹ ọwọ rẹ finally èyí ni bí àjọ efcc bí wọn ti mú alákòóso tẹlẹ rí fún ọrọ ohun àmúṣagbára ńlẹ yìí ex power minister mama bi won ti mu mole sekun nbi baba sa si ta fe tibe hey you know it you got it ti baba you got it baba fe fly sugba leyin ore yi ori kasere le awa kede ti ri o ati ri o kasere le egbe kankan o si se nbe yen fun mama o ti wa aye koda oda npe won lo patako kan bayi
1: okay
0: patako gun merin bayi won ma ko number si date ma wa nbe ati tag awon esun oda npe patako na yo won ti e fo gbe dani gan money si won je ko wo ma ru awon tajo efcc ba fe se yun fun won won je ki owo ma ru won mo won ti gbe rin ti won gbe kini nko si won kan na waju won bayi ni yo badi kaduro tukatuka kan si ya photo ofe wallahi won ni sanwo
1: olagbara po ba toni wa ko mo sanu wa lorilede wa Nigeria ni o
0: ami o
1: o de ja lo si eka eleto abo eleyi to sise takotakun lorilede wa Nigeria papa julo awon osise ologun leyi won mo gbe gbolo nkan jade o nja kini gbolo won hun won ni se ri awon karaba ni eda alakatakiti esin ni won esin oye won won wa fe so ara won di kanan jengbo si wa lohun lo le de wa Nigeria ISIS ni won pe won won ni se ri iye onka won ele ti ile ise ologo le de wa Nigeria ti mu bale bayi won ni o le gba kan jorin o nje melo ni an won ni 100 kan o duro bayi me ile ni 70 o wa so le 175 o na ni yonka won ti je pe kanan jengbo iko agbesun mami e ti an fesin boju sise labe o na ni ati lanfani ati mumole bayi o en lo le de wa Nigeria bo lowo sese yalakata won eyan mo gbo laaro toni ba koko re ba ti toni amosa gbo lo nkan re to ti akata eni ti se gbakeja e lo le de wa Nigeria iyan Kashim Shetty Mabode o won ni lana ti se ojo segun Tuesday o na lo mo so loju egun oro kan o nibi ti o tin se lalaye pe ni kete eleyi ti won se eto ibura ni fun eni ti se ai lo le de wa Nigeria lati po opa ase ko le ma tuko ise joba lo le de wa Nigeria oni awon eyan kan ba ko ra won jo ni ba wa ba re o pe are ni pepese o e dokun o awon aso kan bele to je pe bi o ba ti ko won wa fun yin pe ke ma wo won sira won be ba wo yin lo lin e wo ton lola be ba wo ton lola e wo mi lotun la e ma fi change sira won e ma yira pada kawon eyan o le mo bi pe are e to je pe o ka to una leje won ni kete e te gbe gbolo nkan le be tan ni ba ni e dakun are awon aso tan so nipa re bi an ba ti kode e ma gba lowo won o e ma fi kan orun o nitori pe awon aso tan so nipa re ye won fi polowo oku tantan tan ni se awon aso tan so nipa re yi so wa kan re ni tisha lo lede wa Nigeria Asiwaju Bola Ahmed Tinubu awon gbolo gan wo lo wa jade o iyen lati akata ti Shetima eyan mo gbo laaro toni ba koko re ba ti toni o
0: abembela o jagbera tan yanyan ka bere sini dabole lati ka polowo oja gege bi atiku bo ti bu enu atelu isakoso are Bola Tinubu lori jinigbe to sele ni ogbomoso ati ipani nipa pupa to nsele ni ipile ti katsina alaborun mo ti fe dewu ma lorun lorilede Nigeria latiku nwe o pelu e na la fi dide bayi ta wa lo se ka polowo oja ni kete ta ba wa de lati ka ipolowo oja tan arin gangan ti fun tedo iroyin na la balẹ si o e seun wa
2: Flash FM 105.5. Across Nigeria, MTN Foundation has impacted 600 plus communities with the What Can We Do Together initiative, inspiring a world where no community is left behind with better healthcare and science lab facilities. Nominate a primary healthcare center and a public secondary school for upgrade today. Visit www.mtn.ng/wcwdt or text MTN to 421. Nominations close June 8, 2026.
3: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
4: S E L A R R I E celery
3: ah boda mi espelli espelli no di celery oya lokun igbiyanju espelli turmeric
5: T U R N E R I C turmeric
3: e kare pali ohun ise be Maggi chicken flavor kan fun yin
6: ohun ise be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
7: Ọdún Iléyà ti dé. Ayẹyẹ àti ìgbàládùn ti wá bẹ̀rẹ̀ wa yìí.
8: Ìgbàdùn ẹ̀dínwó tí ó lẹ́gbẹ́ lórí gbogbo ọjà Itel lásìkò pọ̀pọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ọdún Iléyà yìí.
7: Ra fóònù Itel City 200 ní 139,900 naira péré.
8: Tàbí kó yára wá ra Itel A200 Plus fún 129,900 naira péré. Kó o sì tọ́jú ẹ̀dínwó 5,000 naira sápò.
7: Pẹ̀lú àwọn ẹ̀bùn mìíràn tó máa gbà lójú ẹsẹ̀ bíi power bank àtàwọn ẹ̀bùn látọ̀dọ̀ Itel ní tààrà.
8: Yára wá ra tirẹ̀ báyìí. Ìpolongo yìí yóò bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ 15 oṣù karùn-ún sí ọjọ́ 15 oṣù kẹfà.
7: Itel, gbé ìgbé ayé tó rọrùn.
9: Every day across Nigeria, children are doing extraordinary things. From saving lives to solving real problems in their communities, young heroes are making a difference. The Indomie Heroes Awards recognizes Nigerian children aged 0 to 16 years whose courageous actions have made a real impact in their homes, schools, or communities. Do you know a young hero in your school, neighborhood, or family who has shown physical, social, or intellectual bravery? Now is the time to shine a light on them. Visit www.heroesofnigeria.com and submit their story today. Indomie Heroes Awards 18th edition, celebrating Nigeria's unsung heroes.
10: Hey, boss, don't fool me. Music they jam. Betting they holler for change. But driver no send, because that change got sweet. He gets one important corner kick. Your hair don't almost ready. Nine Baba stop works. Because your hair feel weight. Go one enter for inside last minute.

0: ba ba ba sugba ma nbe na la da le la pa bi isodo yin ti fonte do ni assorted e ti ma wi pe soki na ni obe oge ta po ju re ba to ti wa yo ma fe ma fatulu sugba e mo yo si la pa be on
1: o da to ba ni be wa ja wo iroyin kan eleye to te wa lowo nikan ni omo lu abi nebe ti eni ti o dije du ipo lo si ilegbi ma sofin lati arin gogun ti ipinle oyo to su je omo egbe oselu ti APC eya you news abiodun akitude to tin nawo afẹ papa julo si awon ti ejo je omo oye e just jo kopa ninu eto dibo abenu egbe oselu ti APC nibi ti o ti ni anfani ati jawe olubori nigba ti o mo tesiwaju na awon oro kele to gbe kale o woni o ki gbogbo awon toro kan leyi to si npe won pe agbajowo la fi soya ajeje owo kan te ri hun ko gberu dori o o tesiwaju na awon oro eleyi to gbe kale pe ife egbe to nti isokan ati ti se ti ise takuntakun o na ni o mu ki ekun dibo ohun ko tu tesiwaju akitude en to wa dupe pupo lowo awon olori olori yen ninu egbe oselu ti APC awon asoju asoju to fi mo awon alatileyin re yen kaakiri ekun dibo ti arin gogun ti ipinle oyo be na lo si sapejuwe ijawe olubori re o ninu eto dibo abenu eleyi to waye gege bi igbagbo tooto eleyi ti won ni ninu re ati ipe lakotun lati sise sin le babe ni ninu iwe kan eleyi to bo mo buwolu to si filede yen lana ti se ojo isegun tuesday nibe gaga ona ni asofin ohun lo ti se lalaye o pe se ri ijawe olubori ohun ona lo je wi pe ajumose ona ni o je o leyi ti won fi ri daju pe egbe oselu ti APC o tesiwaju be na ni tesiwaju o de ba gbogbo awon omo egbe oselu ti APC kaakiri ekun ti idibo arin gbogbo ti ipinle oyo koda ijawe olubori re ohun o na lo se lalaye o pe ki se fun ohun nikan o bi ki se fun gbogbo omo egbe oselu ti APC to nti tesiwaju re o ni ewo ba ba ni ka so gan ni pato inu ohun dun ayo ohun kun be na lo n tari ope to po sakata olorun oba eleyi to je kikini ohun ko sese o leyi wa agba na lo n tun dupe o lowo awon olori olori awon toro kan to nti awon eyan to se takuntakun ninu egbe oselu ohun lati daju pe igbagbo eleyi ti won ni won fi ese re rinle ini fun awon eyan neku dibo ohun o wa tesiwaju pe se ri o jawe olubori ohun ki se fun eto so ilu to nti nikan o bi ko se ti igbagbo eleyi ti won ni olo na si se tan lati se takuntakun to won si ni jako wa won ni tamo bo ti wu wo mo o tesiwaju pe se ri abajade esi eto dibo abenu ti egbe oselu ti APC nibi to ti lanfani ati yiyo leyi ti o si lo re gbe bana egbe oselu ti APC siwaju lati dije du ipo lo si ilegbimo asofin in lo le de wa Nigeria ko ba to ni wa ko jori be ni o akitude o wa se lalaye pe ewo ati leyin to ri gba lati akata olu ile ise egbe oselu ti APC o le pa ganjorin oni ni ipinle yin ko ko se fowo re seyin awon igbimo ni awon ward gbogbo oni ewo won duro to oni kode awon asoju to fi dori awon odo ati logun logo awon obirin legbelegbe lajo lajo eleyi ti won kora awon jo ko sa tun lowo idupe ohun sekata awon eyan kan leyi to je pe won duro to lese kuku ti won se sise takuntakun awon agbagbe egbe oselu ti APC to fi mo awon eyan kan leyi to je pe alajose ni won ta ba so nipa oselu onise wa ririn ajo eleyi ti o se tan lati tese bo yi irin ajo ti o yori si rere o na ni irin ajo ohun lo je nigba to ko ni re ki gbogbo awon eyan leyi to se takuntako ko sa itun ki awon ti ajo dije du ipo ohun pelu bo se n kan sara si won fun emi ife isokan eleyi ti won ni leyi to si wa n se lalaye fun wa bayi o pe nibi to wa de duro yi ko ti ipin sibe bi igba kan ti fowo ti leti fi duro o na ni ki won fowo ti ohun leyin o ki eleyi ti won fe papa julo ni arin gugun ti ipinle oyo ko le wa si imuse senator you news abiodun akitude o na lo ti nawo ofe to nti kikini o si awon ti ajo se be je omo oye ninu eto dibo abenu eleyi to waye ninu egbe oselu ti APC be na lo tin ki gbogbo awon toro kan pe won seun re
0: eja doke lohun ka lo polowo oja ba ba tun de pada tan lati ka polowo oja e fọkabalẹ itẹsiwaju ti fun tẹdọroyin na tun ni e ku kale.

0: joy, nourishing goodness for every side of you.
1: Flash FM 105.5.
2: Akinkabo pada si abala ti o gbeyin lori ti futedo royin fun ti owuro yi sugba mo ma wi pe eyin na fe gbo ekede fe mo lori bo gan ni isu se ku ti obe fi be oro maman alakoso teleri fun oro ohun amusagbara nle wa Nigeria gege bi won ni royin ti han de bayi be si ni oro ti nbere si ni jade lori ona ti ajo to gbogbo ti wa ibaje ati owo na ni orilede ti Nigeria bi ati tata fi to ti owo won to fi ba sale maman ne ipele kaduna leyin ti won ni igbejo alagbara sokale bage combo gbejo ni to ni agbara gan ajo EFCC ni esalaye bayi wi pe pelu ifimifile ati itopase ojopo eni o na ni won lo lati fi topase bi ti alakoso tele fun oro won amusagbara nile wa Nigeria Sale Maman to wa ni ipele ti Kaduna leyin ti won bere si ni so lotun so losi to awon ojupo kan na ri pe akata bi bayi lo wa won si yabo be won si pale re monle won wa mu owo nikan won ni awon agbodegba to gba le na meji ototo mi won tun pada mu awon na leyin ti won ni alakoso tele ohun osa mo ofin lowo se ran ti se gbagbe wi pe mama sale o na ni idaju alagbara pelu esun meji la ototo to ni se pelu fifi eyin pon owo ilu lona ti oto ati awon to ni se pelu keyin o lu jibiti owo apapo bili kilobade 33.8 billion naira to ni se pelu bi won ti ni won topa ko owo yi ti o ni se pelu mambila ati zungeru hydro power project to ye ki o le ma mu nkan ina manamana wa fun a ni Nigeria yi ama ajo yi gege bi ati se alaye won ni won bere sini to ojupo pase leyin ti won gbe mama lo si akata iwaju ile ejo ti ile ejo giga to njoko ni olulu le Nigeria Abuja to si ju idajo kakale gba ti an ba ni idajo taroba taroba ni odun ma dini ogorin ni ani ko lo fi aso pe npe roku oba 75 years imprisonment ti won gbe kale nigba na lai si ni ku ne kale nle ejo o lose to lo kete ti isele ye ati idajo ito waye won ni lawa ati gba na ni ati bere si ni wa mama won abari won ba bere si ni to ipase re topase re topase re nibo ni o wa nibo ni o lo sugbon lowo yi ajo EFCC ni ani won ti pada mu mama si akata won bayi gege bi alaga fun ajo un ola olukoede bo ti salaye wi pe alakoso tene na won mu ajingan ni musa loru 3:30 a.m. ni ipele ti Kaduna o se alaye wi pe imumo ti won mu mama yi na lo je ara awon aseyori ti igbimo re ati iko re ti won lanfani lati se lowo yi Sale Mama eni ti o ti je alakoso tele fun oro won mo sagbara ni ile wa Nigeria ina lo ti wa ni akata ti ajo EFCC lowo bayi leyi ti idajo to ti waye ni ori re Edumare yo ma show ayo si ma sanu fun a.
3: Ma
2: koja yi lori ofin Nigeria ofin o ni respect for anybody. He no dey send anybody. Olorun o sanu fun a. Nibi na lati ma wale lori ti futedo royin fun ti aro yi lase lowo Olorun ago meji gbanko gbe royin. Na latu pada mu wa fun yin. Ama bi aba tin dide bayi ti ago mewa ba tin koja ogun seju e pade olori Aderonke Adesola olori sport lori ja won si ago makala yalode oke badan temilade aluku leto lanfani ati pade lori eto ilubirin to ba wa de lago meji gba nko gberoyin yo tun ma tele atawon eto mi lo ni ran ran te nje igbaladun e kunle omo ani fowo se na loruko temi ojulo wa ni kai presenter yin na ni Ilyasu loruko te soma anu Olorun ati ifokanbalẹ ti o legbe to fi ma bo e to ni pe jewurin lo iseda yo ma fi bo wa leni ati lojo gbogbo
3: o da du

0: di mu sanse ni ola eriko yes roma o di pupo yen ninu league ni satawa kelechi yenacho agbo wa wajo mo lede nigeria ohun na lo ti si wi adehun tuntun lo bere si ni soro pelu ko egbe agbabolu celtic lati ri daju wi pe wi o fi adehun re loju si pelu iko hun won wa ipa tinu ko egbe agbabolu sevilla ohun na o ti darapo mo iko celtic lo de scotland awon yen wa ni ise re nta won lorun awon fe mo gbadun e lo won ti ba soro po lati fade re loju si eyin temi eja dagbo ko le poju ba ba pada de ja won sin tesiwaju facebook well wa nbe te lori cash *347*1004*#. Castle Rasna, Castle Jupule, Ekukali.
1: Flash FM 105.5.

0: kaabo pada latoju aja ikani ti splash splash 105.5 fm eleyi to wa nile nbalabelele nile ibadan oya ta lo ta ta njo pe ni o gbodo voice out to ba gbe won se ndarapo mo wa elewo 1100 ni bigibi kaakiri agba nla aye oye lo kan ni bari dore facebook ti kani ti splash 105.5 fm lori jagama fan family e ba nbe lori tiktok at top striker 100 lori tiktok e ba nbe o omo le rogo so lale wo ubila oya let's go there e bariba awon ti an bere owo kenny ventures lowo mi gan oju emi gan ti mo fe gba owo lo e ma gbe mo so la ro gbe justice for me kenny ventures yo soro o ti pada fi ohun ranse o kenny ventures ti fi o fi ohun ranse mo ro pe oju nti won ni won wa sa ti fo ohun ranse won ni pe awon so pa pa won san won wa ni pe bo awon bo mbadan ni on the 38th name of 21 yen ibẹ ni awọn pe o sese ko je pe awọn o tun dobu owo hun to Arsenal gboro gba Champions League ah kilo de esi to wa lori ote won ni ba o se ba Arsenal fatitinu o ah won ti gba league to kan temi ati jo so emi omo npa ti Champions League won ni awọn so pe yen wa nbe sugba ti an ba tun wa lo gba Champions League awọn o tun dobu owo yen eh eh voice note yen be lo mi mo keep e tori n pada play re e gani ventures ban gbowo mi o justice for me wala asoro owo nti lo fa be hun awon eyan to bere lo mi lasan ni a loro ti mo kan ro gbe mi kan san ni a ana wa lori re o Edinburgh gbogbo Scotland abo ri nkan ba nbi to bo se jenu o o ya gbagba gbagbo mi dada agali gbogbo America congratulations Marian Semi agbogba America congratulations eh oya gbagba gba lati be Niger Sportsman Football Academy mo so fun yin pe o ke pataki laro lolufe ikanni to tun je ti top striker ta ba so nipa Mr. Olukunle lati Scotland won ni pe ka mu omo meta to lebo dada ta omo siku kari won inu awon omo won e ma pe mo lopolopo won wa nbe won lebo sugbon won o ti re eyan ti o siku kari won be wo na ba se be boya igbe meji won na mu boya meta won na mu o ti lo na nu o omo meta to ni ebun to wa lati ese kuku o ti yeyin Mr. Olukunle lati Scotland won ti gbe yen be yen bo se je niyan lapa be yen Olorun o ni je ki eyin na kese lasan lagba Olorun amo yin gbogbo bi won ba de patapata be won mo ba laanu pade o bo se je niyan lapa be yen Niger Sportsman Football Academy Monday Wednesday Friday ago meta o se ni ma fe lo speech ni o sugbon lago mejo laaro ni tan ma kekeke ni Olubadan stadium ibi gbagba ga ti o waye lale ya gbo bi o se lo baba to de ogun jimi o na re ka so gunners wo eyin orire ero ma po nbi orire
1: ben
0: gbo en ti ti o ma yan ri na ne ma ba yan dunu e wa so gbo eyan na o a kan be o ba so ire ju be lo won sa duro lori pe anise
1: mo si to ma de na orire to ti teyan lowo
0: ah ah a fi enu adake ni o
1: a ki gbo awon ololufe ko gunners lo yin ka kiri agbanlaye pe won ku orire en to tun bo nwaju na olorun o tun se nro
0: se nto yayin la so ye ibire e
1: ah emi mo nne nkan mi
0: ileni
1: be
0: okay komo ipa aro le kan so mgbe kan wo wa laaro e da pada lo so gba wa tun wa wo pe ago meji la la tu wa pe se ke se pe rent te rent so si ko cover e da le le ni ani
1: emi mo
0: okay
1: cover don ti ta tin
0: ba la da ko si wa la
1: to if you want to my land fan ati wa ile ni asikagba deji wherever europa league iko freeburg lati ile de germany ati ko chaston fi lati ile gesi ago mejo asale ni ni bi nkan se land fan ati jenu
0: all right bo se je niyan lowo kan lale ni asikagba idije uefa europa mo ni abi ti o waye lale yi a menu ba lapa bi to family joa pedro won ma ngbe neema junior se pe won ni neema ni won ni ko si kenin kankan fe so fa won neema ni o je ki joa pedro ko wole sinu ipele ni 24 eleyi ti eyin won ti ja joa pedro ko yen e gbo se neema ni looto a n bo lapa be yen Jamas Clotty gbogbo Canada Jamas Clotty gbogbo Canada olohun oso tento Chelsea lo nlo to ni sugba congratulations to all Gunners family je ti ri baun with plain mind bo se janu Jamas Clotty gbogbo Canada o ya lati be gbagba gba Southampton ti mo so fun ile kan ajo to se o kari ball alaise gba EFL championship won ni egun won ogbodo se o egun won ogbodo se ni papa se de Wembley njo Saturday ngba won ko mo pe olopo wa re si everybody olopo ko everybody o nje ki won se won ni one spy ni o o si wa nu ofin pe ogbodo spy ori nkan agba ko mo tu ma spy won wa nwenu mi nbe lowo ati ajo joko kini nje spy na ba ni o kawe ngba na lohun ire ke ore ke lore ma se lona express kati kati kini nje spy o ti kini nje spoon se spoon ni mo pe se spoon ni mo gbe abi spy ke se meat pie spy ke ko kore ma topinpin o ma topinpin o ma topinpin kankan ko ma topinpin ko ma wadi re secretly kini spy so ti baba ah mo tun so pe secretly se so ma ma secretly ti mo emi gan na in serious ko lo ma yojuran ko lo ma yojuran bi ti won o pe o ni da konko ko ma dogbon se nti o ye ki won ba o nbe eh eh mi nbe to ye gbo ye ki won ba yen nbe tori pe awon agbofin na man spy oniroyin man spy o se nti o le spy sugbon kan nbe to ye pe won fofi de won iru re ni Southampton yi ase Southampton tin se ti pe to ye pe won lo ma record training gbogbo awon ti han jo npo panu league won wa ma wo bi training meanwhile ofin de de pe won ogbodo se be eh en to wa se le awon ati Middlesbrough oni Middlesbrough ti ajo gba semi final won is in on Middlesbrough won ti qualify ti han fun final yen Southampton o ti won koju o sire to ba dojo Saturday sugbon asiri wa tu pe before of semi final yen won yan en to je bi team analyst won e ma won ton ma analyze game fun coach e ma coach o wa loto team analyst o wa loto te pe ti eni pe ko gan analyze ki lo sele team analyst yen on lo lo oruko re gangan eh William Short ni o ti put his short on their injury by yo William Short on lo lo mu phone o wa du ogo seyin igi eyin igi kan lo go si ni training Middlesbrough awon yen wa ti oni ti ma wa na tele sugbon won fura si won o ti e roro iyan jo gan nikan a ri pe egbo leyi ti o duro lo ran agi lo phone lo ma gbe da o se di eyin o record de o se ade po ngo ki lo de to ngo to foju han se ma yi po na ma wo gbe o se se ki won mo ohun lenikan wa ya lato kan yen o zoom camera o ya ngba wa nlo be won lo be won lo be ki won re wo 30 eleleyi gan bo se kan le bo se yanu na na ba ko bo ka se re le o de mu o oni mo mo ki lo wa se eh won ba gba phone owo re won ri pe won record ah analysis Southampton re won sa gbejo yen ododo awon ti won dajo won sa ti pada dajo pe eyin final te we wo final mo o to re ti lufin Middlesbrough ele te ja yen oni o pada re gba final pelu iko ti osire almost £200 million de le mba gba cup yen o gba koda bi se mba yin sore oro ti de wahala nu ko Southampton o awon agba lo ball ko Southampton won lawon awon o gbe awon alakoso Southampton re le ejo pe won bata won je awon e ma gbe imagine player to ti farasise leg meji ni won gba semi final first leg second leg ni o ma newe na gba o won de try won yan yo so gbogbo 180 minutes ti awon omo olomo gba ni isin won de waste e lori iwa koto awon agba bodu ti lawon o gbe won rele ejo ke eni tani won fe gbe ko Southampton gegegegegegegan rele ejo player won fe gbe won rele ejo pe an ni abata won je awon oni lava ni ati promote bayi because won ni lokan pe awon na o sire eyan ma ni lokan final na ni teyin ore yin ni wadi wan jogo di mo igbe kese gba ko kese akeji kese keta ti Southampton ti a ti n se be koda won se be ninu league ti a se tenu bodo yi nile gẹẹsi iyen ninu championship yen opolopo club gan ni ti n jade pe ah okunrin te mu awon na ti ri ri mbuba agbara di awon okunrin te fi photo re ran awon ma ri ti ma mu phone ki an ro pe an blogger ni an ni eze blogger o team analyst Southampton oro yen tun te si waju bayi ami merin ototo ni an ni Southampton o ti ko nu fi gbora ni sa ti nbo omo ko omo ti ni point won ti yo point re le yen ba ti bere san ti nbo sa ti nbo first point 4 points yen ba ni won yo eh eh e ja gba bi iwole agudede wo yo gbe ni sikiru ayin di oju etere lati ode omu
2: akudede akudede wo ya tokun akudede wo igbogbo eyan ara le aka won ti wa ota ni won won ni dope lai lai
0: ami o eyin na je si astna ire
2: ben
0: eyin na wo wa loni
2: ben
0: okay so lo lu bi astna ni
2: gbogbo to ba ti surugun to ba ti sori ire la fese gba
0: team to ba ti n sori ire
2: to ba ti wa sori ire nbe
0: eyin o ba dupe
2: iro ko ta astna le na wo ba alomo si wa le ni bi
0: ti won ma ri pe o tun wa tun duro ti an lorun agbani ti jani oloku dana
1: akodire wo ya tokun akodire wo eyan ara le
0: jesse asna te fere won ni won pada ya yin ni jesse yen
1: no mi ti e rent jesse on fere send jesse ni
0: boni ade
1: akode pade
0: se yo ba event yi
1: shadow akoto di gba yan ati de
0: yo ti de
1: ben
0: confirm
1: ben
0: Toketi leni.
1: Complete.
0: Ah. Congratulations in advance.
1: Eh ben, I see.
2: Bodo jina. Je si tin bola to mo aran.
0: So mo aran ni.
2: O mo aran ni.
1: Inu o ni je be.
2: Ah.
0: O mo aran ma popular ni.
2: Kwara State ni.
1: Iya lo
2: so be
1: mo.
2: Kwara State ni.
0: Eh ko je bi o. Je bu lomo. Leyin je bu won si ko
2: wa ba. O si ma ba de won gbe wa ba de.
0: Won gbe wa ba de.
2: Otan.
0: Se ba da gan won bi o si Abijeb.
1: Ibadan.
0: Ibadan
1: Southwest local government ward 5.
2: Ah. Eh, la gbo le bo.
1: La ko yo mi.
2: La po.
0: Ah. Ikini.
2: Ikini.
0: Ikini. E7 Abi
2: na. Yes, Abi SW.
1: SW4. Stroke 352D.
2: On my thing so. On my thing so. On my thing so. On my thing so.
0: On my thing so. SW
2: Uni. SW Uni.
0: Nigba ta wa nkeke, awon gbo E7. E9. Ase local government.
2: Local government not East Ibrahim.
0: Local government. Local government. Na fi se
2: number.
0: Kini yen. Ati but in secondary school kin to mo pe eh local government to wa ni o determine.
2: Nigba ta lo side oke adun gankan, let's marry E9.
0: Hey, honorable Eki awon ara ile, honorable Oyokun. They ban wo ninu TikTok eri ikun yen se rogodo bayi je ku je lowo anbe je ku je ti e pesu ki awon ara ni
2: oruko temi ni Abdul Wasim Muhammadu Yusuf Akoreji
0: Abubaki do
2: Baki Abekuta lo wa
0: o tun Abdul Baki
2: mo ni Abdul Wasim Muhammadu Yusuf Akoreji
1: Akoreji
2: lo ba ti bi se mo ka ti wa ka kiri ala agbaye pe akuse lataro albaraka to polo office nkan ko le nijo lo nijo baje gbogbo lo le fi asna pata e ku rere iti tun bo leyin na olohun se rorun
0: oda ami o eja koko gba ki lo de ti kini yi se bayi okay eja se bayi okay all right okay eja wo isele to sele si Southampton yi iro eja n toro jo a Pedro wole awon ololufe awon ebi jo a Pedro won ma n gbe ni Ma Junior se pe won lo ni oje ko ma won lo si World Cup
2: mo ro pe Muhammad Katanson ko papo mara won lapodo temi a ri pe jo a Pedro agbabolu ni ne Ma Junior na agbabolu ni
0: really
2: so olukoni to fe ko agbabolu lo tan ba je po na ba ti e dari

0: Yalo kiniso MTN ni se bebe MTN ni gba salaruge mo kiyin teso teso mo kiyin tologun tologun mo tu kiyin ti ile MTN Nigeria gege bi ati se ma wa ni gbogbo ojo mejo mejo teni o tun tete eyin ololufe wa e ku amojuba mi lakotan emi gangan lemi won oni fe lomi se mi emi gangan lemi won ni fe lomi se mi bimbola iwo gangan ni wo won ni fe lomi se e wo yi gbo lo se je ti odun ba nbo bayi inu eni mo do ara eni mo ya gagaga bo ti e je pe ke ti yowo eran eni olorun ba ran si aloku bayi eni olorun ba ran si a abibe sugba lasiko ke yowo eran pinpin sugba ti inu eni ba ndun tokan eni kede nbale so yi eto je olori ibe na ni alafi ara atajidi ara to ji pepepe to ba tin be fun wa ka ma dupe ni gbogbo gba ba peren lodun yi edumari o se lodun tin bo lase lowo olorun temi wa ba tin be ta alafia si nbe kunle o ma ni fo se na loruko temi ojolowa ni ikai presenter yin na ni mo tun kin le kan si pe kaabo sorry akotun yelo kini so gegebe ti ma wi pe MTN ni se bebe na la fin man dara wa lohun lori eto yelo kini so baba ri fun igba koko eni to ba sise ndara po pelu wa yala en sise ngbo wa ni a le feru eko fun igba koko eto ti le se oju opo bara eni soro MTN Nigeria ti won se agbateru e na leleyi lati ma se igbelaruge fun asa ise ati ijomo luwa bi omo niyan ni awujo wa ta wa yi o na ni a man se agbejade ni gbogbo ojo mejo mejo nibi ta ti ma n farere awon nkan ti won se agbejade yato si wipe won je oju opo to je ti bara eni soro to ta dele ta doko igbiyanju ti awon na sa lati ma munu omo araye dun lati tun ma nawo si akata awujo omo niyan ti awayi e ma gbagbe wipe igbiyanju loni ranran o lo lakata won lagban eka eto eko lagban eka eto ilera lawujo maniyan imo jinle science and technology loni ranran orisirisi na ni awon nkan ti won sagbejade e ba ti man so fun wa wipe won o fi ero eto eko sile be ni won o fi eka eto ere idaraya na sile tori wipe omo ti aba ko eyin agba bo eni ru omo be ni gbele ta ba kota olorun oni se awon omo wa ni alagbele ta akoti leta olorun oni se awon omo wa be omo ti gbogbo dilega ti gbogbo babaga ti gbogbo yaga en lo olorun o se awon omo wa ba ma si tin keko na olorun o mo fi ye won yo si ma fi imare yo ma fi mo wa ni gbogbo gba lagbara lowo olorun sugba ma gbagbe wipe pelu igbiyanju be ti ile se MTN ti won sa latagban eka won ti a mo si MTN Foundation bi won se nawo si akata eka eto eko be na ni won nawo si akata eka eto lera pelu igbiyanju bi won tin kun awon ileewosan alabode wa bi won tin kun won lowo lati se agbekale awon nkan eroja ilo loni ranran ti o mo je nkan iwulo fun awon eyan to ba npepe fun ilera latakata be na imo jinle imo science na ogbeyin koda to fi wo agban ere idaraya se gbagbe wipe ko pe yi ti won sagbekale idije elere sisade ti won tin se amoyan ga won omo wa ti won yaranti dada ti won le ma soju orilede yi dada tori wipe ati keke bayi catch them young ka tete pe kan won bayi ka tete gbe won ka to won ka to won lati kekeke bayi ti ara won ji pepepe won ati maun ka gbiyanju ka tun won ro si dada ina ni gbiyanju ti le se MTN nsa idire o te ba ri ti won sagbejade e lotun losi leleka jeka loni ranran ni gbogbo igba iwuri ni fun le se MTN wipe orilede yi n goke agba iwuri na ni je fun le se MTN wipe awon omo wa won dagba ninu igbiyanju ti won sa wipe to gbogbo igbiyanju ta won na nsa o n se sorere iwuri ni o mo je fun awa na ni le se MTN Nigeria e ri wipe ti wa tope ti wa na si tayo ni gbogbo igba olorun o ni pa na ayo wa ko si ni pa na ope wa lase lowo olorun lekan si kunle o ma ni fowo se na loruko temi e ma biri abi ani ikai presenter na to le npe mi ni gboro e se won eniyan ololufe mi be tin dara po pelu wa bayi bi won ti ni kin yi ka o to fun yin lati le se MTN kin tun yi ka o si fun yin tori pe eyin bembe la se nda bi edan ta nro bi owe ni le se MTN Nigeria bi ba se o ba se bi mo ti wi ko si nti ba la fe la bi o ba se yin be ki la ba ma pe ni le se MTN idina re o te fin pe yin lo ba te fin pe yin oni bara wa lo ba eyin gangan la de ori o eyin gangan si le jigbale ke ti o jerun o bo o eyin na si le nbe nbe ti ile se MTN fin gberu si dada olohun o ni pa na yin ko si ni pa na fe gbogbo wa la se lowo ba dani waye mo gi gabo le ko se je ndoke lohun kin do foto lo ti mo ba de mo fe mu nkoko wa fun yin kin to pada je ise ti le se MTN Nigeria tani kin je fun yin ololufe wa lo so oni eku kale ya lo kini so MTN ni se bebe o.
1: Hi, my name is Dr. Tunji Bakare. I've been a medical doctor for over 20 years, and sometimes I have to recommend my patients leave the country to get urgent care. But with 5G, I don't need my patients to spend enormous amounts of money to fly out. I can consult real time with experts all over the world without needing to get a visa. Even monitoring patients with heart conditions or patients that are at risk of other ailments alone at home can be done with the wearable technology 5G facilitates. Even though I'm a doctor, I keep having to convince my patients this is real, not magic. Bridge the gap with MTN 5G. It offers hyper-fast internet speeds, seamless buffering, and applications that can only be possible via its quality data capabilities. Available on broadband and mobile. MTN, Nigeria's number one 5G network. What are we doing today?
2: Yeah, looking is so. MTN in Gbasalaruge.
0: Hello, kini so MTN ise bebe MTN gba salaruge mo ke yo lolufe wa kaabo lekan si itesiwaju eto yelo kini so kini nkan ti ajo ma fi soro leni kini nta ajo fe jiroro le lori ona bayo wo leyin ololufe le gba wa lori nta soro lori re leni papa gege be ti se mo wi pe laye awon iya wa laye awon baba wa ni igba iwa se lohun a mo bi nkan ti se ri ngba na tori eyin agba na le blo te bo te ni adie iku ka deyin re na ai e lo se wo adie oni ku bayi ka denu re ka deyin e ka dagbo laye laye eyan o wa woroko yo isada yo si wa nti efi eyan na ti o fi bo ti o fi ro ti o fi se ni sugbon idi ti awon baba wa fi ma powe ngba na won a ma wo wa ni bi sele ba sele yala boya oko papo da bayi to ba fi yawo le ngba ba fi yawo le won ni to bo ti e je pe to ba le re o si ma bayi sugbon bo ti wa ri bayi asi fe ko ma wa nu ode wa asi fe ko je pe ode wa ina ina ni gbogbo yin re o tan si ina ni o darugbo si in lo gbo si lo fi pawo lo fo lo fori pawo lo feri gijobi won sa ma so lotun ngba ba ti paro wa lotun paro wa lo si ah oko to ibi oku bayi na ni pe bo ti e ma ru re in to ku na ni pe to o sa ni ma

0: ₦500,000. Eleyi ton si ni pe awon molebi na nko o olukaluku gbon yewo won gbon tobi won gba po won won ye baagi wo won ko papo won ni ni ojo ketala osu kejila lodun 2025 o na si ni won transfer owo ohun won fi sowo si awon ajinigbe o pelu ireti pe won o gba akeko na won ni sugbon o won ni koda owo ti awon so ohun na ni won fi sowo si apo asun kan ti won ni o ni oruko uzo onua enterprise bank ohun na ni won fi owo na sowo si nigba to wa nsoro lori laala yi ati iporuru okan ileyi to ti de ba won won ni baba akeko na so wipe awon ajinigbe ohun na ni won so fa won leyin ta won san owo tan wipe ka won ma lo ti agbegbe kan to nje abak wipe ibe gangan ni won ti ba omo won leyin ti won ti san owo won ni sugbon ngba ta won de be awon ori uti be o won la won duro pa won si nduro titi di asiko yi ni awon o ti ro ma won o kona ile tu mare ko ba wa se ni awari o we royin the punch o pe okun rere royin na
1: o ni agbara ko lohun ko jowo ke o ba ni se ni riri
0: ami o
1: wa yoda e je ka lo sinu isele miran to je pe gbanko gbe ni gende kan re to je omo bibi orilede Nigeria o eyan Samuel Egbere Eze eni to je pe o lejo je ni orilede America won ni esun ti orilede America fi kan na ni wipe o lo si ataye lujara o gba opolopo awon eyan o be ni awon ife eke awon ife ayederu mo fe fi omo fe fi o mo yo fe mo leku fun o won ni le to si je wipe o se be o gba awon eyan agba fe pa ni won ni sugbo sa owo ase ku ofin to be ni a ti wo ku o ni Nigeria wipe ko wa duro waro sakata adajo eyan ti ile ejo ile California wani koda o iwaju ile ejo ti magistrate to si je pe adajo re Brian S. Meyers ona no sengere sori igbejo e wani awon ti o pe lejo na ni an fi eso kan olujejo ni pe o ko re ejo po omo to lore to je oluku o oluwa da mi lare kola ogun gbile wani won ko won be ni pe aya iwa se alaye tenu yin o ejembo oro de duro wani koda o ekele itori si awon oro to ni nse nipa popewo iwa biba nkan je mawo yan lara ni ati aye lujara nbe won ni atun afo won si nse lala ye wipe oro yin ti dowo adaju agba yanyan eyan fo orilede America ile ise olopa o ti orilede ti America koda ko to to sibe won se ise iwadi ohun papo ni o pelu eka ile ise olopa fo ile kan ile to je ti South Africa nigba ti won pari oro re o won no lejo je kọlọ tẹ waju tori pe esu ewule ti wo gboro aye lo tele be ni a ti wo ku Nigeria eyan o lati ojo keji le ni ogun osu kini odun egbe wo odun oko le kan eyan odun 2021 e ri pe won oju wa on loju ri afago keyin aparo kọlọ nse wa ni asoju rere forilede baba
0: mi ase to won ni okunrin kan abani fi atakuku okada jise tamati dispatch rider o na ni won lo ti padanu emi re o lasiko ti oko kan ti o gba okunrin na ni opopona marose ilu eko si ilu ibadan won ni be afara magboro o na ni sele ohun ti waye o gege bi iroyin se wi awon akoroyin ti won se abewo si bi sele ohun na ni won ni isele na waye ni ojoru eleyi tan se ni wipe o waye ni nkan bi ago 5 role nigbati awako kan ti o seni to mo ti o wa oko tako bi a se la kale ni ilana ka fi mo wa oko leyin to se leyin tan na lo se sa tefetefe kuro ni bi isele ohun kolon ko gba wa o ni iwe iroyin the punch wa je ko di mimo wi pe sugbon won ti wo ara okunrin na kuro ni aarin ona eleyi ti oko ohun ti o gba si ti won si rora gbe si egbe kan ibi tí wọ́n ti da aṣọ bò mọ́lẹ̀ sí láti lè fi ní ìbọ̀wọ̀ fún òkú rẹ̀ wọ́n ní bákan náà ni wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ tó jẹ́ pé irúṣẹ́ yìí làwọn náà ń ṣe láti fi wá oúnjẹ òòjọ́ wọn náà ni gbogbo àwọn gbogbo wọn o wọ́n sì péjú péjọ síbẹ̀ láti máa wò ó tí wọ́n sì ń kérora wípé àbírò kìnìún léyìí àwọn kan náà ló sì ń takò ètò ìrìnà ìlànà ìrìnà tí wọ́n tún fi ń mú ẹ̀mí èèyàn lọ wọn ni ẹnìkan lára wọn tí kò dárúkọ rẹ̀ òun náà ni o wa ni wipe awon kan wa to te je wipe won ki ni ibowo fun ofin irina rarara papa julo ni awon opopona maro se bakan na lo tun soro wipe awon ton je eleto ilera pajawiri to tun ye ki won o tete de won ni won tete de lati wa se ranlowo fun okunrin na bakan na ni olopa kan ton lo wa ni bi isele ohun sugbon tohun na soro lai so oruko re oni wipe won ti kan si awon molebi ologbe na o wipe awon si mo daju daju wipe won wa gbe amo sa o won ni titi de asiko ti won fi n ko iroyin yi jo ajo eso oju popo ati le ise olopa na ni won ti fi ate jade sile sita latodo won iwe iroyin the punch lo gbe iroyin na
1: o da ni won ba belen jaka lo sakata ile ise olopa ni ipinle kogi le ti on se alaye wipe Gende Kenny odun meji le ni adota o eyan 52 years old man won ya fi esun kan wipe won ba awon kokuye topon ba kan ba kan won to loko kan ejeje omo to oji ode kan le ni odunrun o won ni eja mo wipe owo osekun ofin oka mo lo ti kaba ni baba lo si joba ibile kan ile ti an pe ni kaba to nti bo na nigba ti commissioner fle se olopa nbe ti o se alaye eyan Naziru Kangerovi Odi lo to ni o awo asekun ofin wa o ti gba mu o ko awon egbogi oloru ohun lowo ba kan o ni eja mo pe ojo kesan osu karun odun ta wa nibe ago meji oso gerege o ona ni awon eko se leto abo olopa e ti wa ni ipararo lati re daju pe enikeni ko gbe eru buku to lodi so fi le Nigeria wole tabi jade netebo toro ipinle Kogi nigba ti commissioner fle se olopa nbe ti palase pe ejo wajare o e sise agbara yin oya a fe wo daran tabi iwe ibaje bo ti mu ke o kere omo o ni oko kan o ayokele ti onda eh ola ka ma katare le to si je wipe number idanimo on kare na LSD456GE o ni laba to fe juke o abada duro emi le gbe o ne bo le tin bo o ni eje mo pe Chris Amos ngba ta won o wo lo tawon wo bo ah won si so lo ko ni Tris Amos ah ah
0: boruko sori bi
1: ati keji e na re o Belat Joseph why now oh bad now as how now ah won ni e je mo pe ayanwo te mi le gbe ah ah ewo Amos uncle Joseph ke la won te di bi awon di wura ni ba ye wo ni ba tu wo ngba won tu bayi won ni won ti pon kini ohun bakan bakan egbogi oloro kukuye o na ni lo ti o si se be ti pon bakan bakan o won ni owo se ku ofin o ti ka won mo koni pe koda koni jina won na ro won siwaju adajo ni o oda ka ma lo bayin koja ibi ti o ti ma ro ke lori igba nkan gbe fun ti osun ni adupe pupo ju lowo eyin lolufe wa eyin sa wa pelu wa ni atayo lojara ni agbaye e wuye pupo ju koda iroyin o pe meji ko bodo suyi be ko bodo reyin eje kajo ma jaye fleri ni kan ni tomolu abi ago meso ni owuro lati fote doro yin ni awaye gbe wa ago meji losan laiwe dan ko gbe a tun gbe wa gege bi se wa nje titi igba na tola ni alade laja loruko temi ye iroyin ni awukose re omo ton so ton so ton gburaye apere ire omolu abi wan ori yin o wa mbe
0: temilade aloko ouna loruko titemi o odigba kan na ire o

0: fo reso fo
1: ma fo reso fo
0: pelu hero hunter bike kit start alloy tun ti a sese se
1: o ti wa bayi lodun awon isowo wa ti o sumo regina
0: na wo die
1: won alaye si kan si wa lori ero yi 0800 800 800

ta ba deju a ma ri mu yen ni wi pe o da o se be mo gugun sun asun piye ja mo deju le olubi e da o se da mo be ni tooto amo mo wi fun wa ngba kan na pe awon nkan ka mo toka awon tin toka yi na ni o mo pe wa sa kiesi ti o si je ki kaluku le mo na ati sora mo pe ka mo mo foju fo awon nkan kan da awon nkan kan wa ta gbodo mo foju fo da be tori awon nkan be Hey, ngba ti o ba se be ti o gbina ya tan abi ti o bere si ni di wahala kan abi ti o di un ti o bere si ni daru kerudo sile o pe yo dohun ti o bere si ni tabale tabako ati jeje mojoko mi papa opo nkan le lomi nri to ye ko ti kibo si amo ti ru eni be dake to nwo wi pe eyan ohun ni be ni oni ru nkan lo si se kakakire mo ran ti bi odun melo kan seyin ti nkan kan sele lagbegbe yi ni ni ilu Ibadan bi ise pelu ile ise iwe iroyin kan gba na bi print media ni gba yen be ni wa lo gege bi oniroyin lati lo ka iroyin lati ko iroyin yen gba na ohun ti mo ri ni wi pe awon ti won wa lagbegbe yen ti nkan yen ko gbongbon tori wi pe eni ti o wa laabi lagbegbe na ta tori e wa be lati wa fi mu finle lati ko iroyin yen lodun yen ni ke gbogbo won bere si ni sa fun mi ni be ni eni kan lo saya gbangba o pe mi wi pe se e fe gbo mi o ba duro ti yin salaye awon nkan yi fun yin wahala tawon ara bi yi ndale yo tun se be tun po si yi tawon si rire o yi to si nbo leyin nko mo ba wa soro njo na to si salaye awon nkan kan fun mi ni mo fi lanfani ati koro yen lodun yen yen ni wi pe opo na la awon nkan ti opolopo wa nri leyin to si se pe kaluku a mo wo pe o kan mi gbangba ni o sumo mi ni be ni le lomi o fi ni le fohun sita to si se wi pe ohun ta n wi yi na lo n da wa lo n pada wa n di wahala to bureke to n se be to n dohun to n tabale tabako oludumori o mo fi iso eso wa ni ma fi ki wa n lo fun ta leyin wi pe mo dake o woran ma wo sun fori gbe wahala to won ati damu wahala oni be ni kookan wa ko sohun ti mo n wi yi ko sibi ti o kan gbangban ko sibi ti o ti ba gbogbo wa wi gbogbo ẹda to ba lanfani ati won gbeto yi fun ta leto ni o kan baale ile o kan iyale ile o kan omode o si kan agbalagba bẹẹ ni awon nkan kan to n sele inu idile mi bayi ti won rojutu e to se pe wahala ni laaro losan lale won ti n kẹfin awon kini yi tele yen ni pe to ba jodo baale ile lo ti n se iyale ile eni to je yawo nle ohun to je yawo eni ta wi yi o ti n kẹfin awon ohun ta wi yi tele amo tori pe o kuna ati kibo si o kuna ati wi awon nkan kan sita o kuna ati so fawon eyan kan ti won sunmo abi ti won je molebi e tori awon nkan kan to nro lokan e to nfun nipaya abi to hun ba ti e so ko ni da bayi abi to hun ba so ko ni ri bayi ti na lo se be to je kiru dile be o moto ohun na lo se fa to se pe irugbin ti won gbin siru dile be awon irugbin eso ti o pada jade nbe pelu ohun ti won fowo bo yi eso be na o ni se pada je ohun ti o joju tori won dawo bo ohun ti o ye ki won o dawo bo be ni ale ile mi na re awon nkan kan eleyi to se pe ohun lo do ohun to bureke mo lowo ti gbeyawo o fi duro mo bayi to fi di pe awon omo ti won fe ti won ti bile won fe se be so gbogbo won domo lomo tori wi pe o kuna ati kibo si nbere pepe ti awon to ye ko pe so awon nkan kan to ye ko so o kuna ni o dake ni ohun to ye ko mo bonu fun lo bonu fun na lo se be to je ki gbeyawo won bere si ni mi logbologbo bayi to si se wi pe yo dohun ti o ko bojo waju awon omo aje o ti kibo si nbere pepe o sese omo omo wo debi ti o wa se be wa bojo la awon omo ti won lo pe wa latorun funra won yi ki won se be bojo la won je o se pataki pupo ohun ti mo so yi bi oke te gbagbe ibo si o te gba alate lo se be to kawo lori ogun to n ja opolopo ba ti n soro yi niyen awon nkan kan to ye ki elomi o mo monu fun lo n se be ko monu awon eleyi to ye ko monu gan ni o mo toborobo kaakakiri amo awon eleyi to kan gbangban to le kan ile aye e abi to se wipe ko

0: 105.5 FM. Oh, that's Plus FM 105.5 Ibadan. Eno miago. Lori Facebook. Plus FM 105.5 Ibadan. Shawari eke ma wo eto yi ketekete ba se mu wa lati nu kulu gbohun safefe ye ye eto ta pe ni munika ti o ja gborun asebe anki wa nlo ni labala ohun ikilo a tu lo suju oja lekan nti mo nwi fun wa na ni pe ma je akunu ma je akunu awon kankan to ba ye ka so bode awon to ba ye ka pera wa saki si e ki nkan o le to o ma ba se be darin ajuru mo ma ntenu mo fun wa pe aye wa ni tooto mo ise owo awa eda la bi to mo niyan nse sira won yi na laye be ni si mo pe opopolopo awon nkan kan ta wa na nse funra wa awon nkan kan ta ki tete gbegbese awon nkan kan ta ki tarasi awon nkan kan ta ki laki si e na lo nse be to tun ma di aye lopopolopo igba ti o se be ma ba opopolopo edaririn ajo ti o tun wa gberu eni be subunu rin ajo loke ipe to me eyan o tun ma fo orin pe aye ni o won pe se aye ni aye na ni eniyan ni won fi n pe eniyan ni eja be ko fi pe ki se gbogbo e na ni pe nikan lo sa kini kan bi kan ki se gbogbo e na ni pe nikan poruko enikan loru moju loru ogojo bi e se kini kan bayi se je ki kini kan bayi o se si ni ki se ye nikan opopolopo na la won nkan to nsele awon ti demi e da mo ni egbe won legbodo kaakakiri yi nko abi awon nkan kan to nse to mu opopolopo fira e sinu wahala to n ti damu ta di eni to di pe won gbe digbadigba kaakakiri bi lo le iwosan kan loni bi lo mi lola ma pe bawo lo ti bere mo ba si wa di e ti won ari wipe tori pe o kunu ati so awon nkan kan ni o wi awon nkan kan bode lasiko to ye o ti wi ki won o ti moju to iru nkan be wahala eleyi to gberegejige sinu aye eyi o ba se be ti sele lati bere pepe wa mo se npe e ma je akunu o se ninu idile o se lagbegbe o se nibi te eyan ti nsise o se kaakakiri a se be mo ko didi ilu si wahala be ni a ri nu enikan eyan leyan o si mo je eni re wa mo wi lekan mo olu bi eda po to be ge ma pada ki wa nlo nipa irori fort a se mo nronu gan irori to wa lori opopolopo eyan bi won ti nro ma ki wa nlo npa o sese kujo se to nbo lase olohun bo lodumare ti e je ko mo bo ti le mo paramo je ko mo bo ti le mo lakiesi ti mo mo ntera mo gbogbo gbagan eruro elomi ohun ti be lagbari e elomi to n ki ladugbo to n se sasasa fun ni gbogbo gba ba wo lo ti n rori gan fin ko wahala beda egbe fin gbogbo nkan fin polukuru musu o se pataki pupo ohun ti mo n ki wa n lo le lori la le eto ni ye mo kunu o awon to ba ye ko wi sita we ni o pe nigbeyawo ohun lati gba awon ti bonu igbeyawo na nikan o ti e pe awon se be ti e pe won pari ija fun won ri o da be ni toto ama awon nkan kan wa na to ba se wipe o ti n ri to ti n yato sawon nkan to o ri tele n bere pepe iru igbeyawo be o gbodo wi won nkan kan bo de ki atunse o le wa aiwi bode lopopolopo fi de nkan to po mora ba ti n soro yi to si se be fi opopolopo obirin sinu aisan elomi igba aye yo mo mi gule gule ni be ni pa won ba da so tun da so si won ba tun so yi pe won ri nkan kan si pe nikan lo da kini kan le to te mole to si se yi pe enu pe o kunu ti o tete so awon nkan kan bode ki amoju to ba nkan na eni to ye o safaro ti safaro ki nkan na o si ti yanju ko ma dohun ti o bere si ni gborun loju e be ni airo orun sun lo je ke lomi o mo wiwu kuwi ti won fi ni pe nkan kan ni se mo ta di wi pe ki won bere si ni gbe kaakakiri a di pe won peran won pe ku kaakakiri fun gbogbo ohun tó ti fọjọ ayé ẹ kójọ adohun tí wọn pe kó bẹrẹ sí ní tà lẹyọ kọọkan ejeji wọn a tún ṣe bẹẹ tún kó wàhálà kún wàhálà ba ó sì ṣe pé ohun tó nílò ń bẹrẹ pẹpẹ náà ni wípé kókómọ kùnù kó wí ibóde òun ni lọ bá tán kíkìlọ alẹ fúntalẹ yìí nìyẹn lórí ètò yìí má kùnù mọ àwọn nǹkan tó bá yẹ kó sọ bóde sọ àwọn tó bá yẹ kó fi tó àwọn èèyàn kó kégbàjarè kégbàjarè baálé ẹ tó jẹ wòlíì yìí tó jàdúrà ló ń gbàǹgbà tó mọ gba tó ti bẹrẹ sí láwọn client kan tí wọn ti ń di pé wọn ti ń mú kinní kan wọlé tí wọn ò fẹ ojú tí wọn ò fẹ jẹ orí mọ wọn ti ń we mọnú aṣọ kan wọn náà ti ri tó ti ń kọ nǹkan kan tó ti ń wò pé ṣé kinní yìí ò mọ ọjọ ti tẹyà ara èèyàn fún ibóde kí bò sí torí tó bá ṣe é bẹ́ẹ̀ tó rí ṣe tó sì jẹ lọ ńgbà tí wàhálà ó bá dé yóò kàn wá àtàwọn ọmọ ẹ jẹ́ mú un láti ibẹ̀ kí wàhálà ò lè dínkù ní society wa yìí ìyẹn bẹ́ẹ̀ ẹ já fabala yẹn gun fúnta láyà á tẹ̀síwájú lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ nítorí àkókò ẹ já lójú ọjà tá a bá pàdé ká tẹ̀síwájú pẹ̀lú abala tó kàn lórí ètò yẹ kú kalẹ̀.
1: Flash FM 105.5.
2: For this Naija, everybody go chop. Whether you be man, woman, pikin, you don't go fit escape. You go chop for this new close-up red hot 130 gram promo. You fit chop your own share from the 500 million naira worth of prizes like airtime, electricity payments, cash, and dinner date for you and your person. Just buy the close-up red hot 130 gram promo pack. Open up. Send the code inside to *8011*5# and follow the instructions. Oh yeah, time to chop, don't start oh. Tell your neighbor, tell your friend, even your ex. Everybody must chop. As you dey buy the close-up red hot 130 gram, your mind gonna tell you say you go chop something. This offer go last from April to July.

0: Eka bo ka kiri agba nla yi. Ati wa ninu abala leni lorun bayi. Eyin ya otun je wa mo awa ta ti leyan ni ajuli orun. Eyin te ni baba la juli orun. Eyin te ni mama yin ni ajuli orun. Iya otun je yin mo lai lai forever. Tori na lale oni ma si oju opo le bayi. Ale ni lajuli orun Olorun gbo ma ba yin pe e mo se ti daddy yin tu yo wa lajuli orun e mo se ti an se baba yin ore yin e mo se ti an se e mo po ti an wa e mo boyan ti lo wa bi won ti lowo lajuli orun fela anikulapo injo oni amo re na ba pe mi won ni kin ba won pe fela anikulapo pe se baba won ti ni owo lajuli orun mo ba pe fela ah fela ni buruku owo lajuli orun o ni owo e ro pe orin fela nko Olorun o tun sise mi ise mi ni ise wo baba ti yin se lajuli orun ise wo ni ya yin se se ya yin ti lowo se baba yin ti lowo ale ile mo e je n soju opule 0706949300 number akoko nu number ile keji to wo bi o na ni 0701447570 number to wo bi niyan oya e je n soju opule kaaki agbanla ye ma pe wole n ba yin pe baba yin eh eh yo da fun o spider mi o e jo e ku ndi radio yin o e ku ndi radio yin
1: hello
0: hello sir
1: e kale
0: e kale sir uruko yin ati bi te tin pe mi sir
1: alaji era ti bi wa siso lori ro
0: ah baba wa siso lori ro era sir o
1: emi re mu kuru
0: ami olon edumare
1: o ni tete ku
0: ase wa ase wa
1: elekeji o si ni fulai lai
0: amina ya la mo fo adu aboju baba mi asisi
1: lo ola di ko yi mi tan fulai lai
0: beni beni
1: isora poro nso fulai lai
0: beni
1: toyo ola so pe mo fulai lai
0: fulai lai
1: iwo na ni fulai lai
0: ase wa ami olon edumare
1: o ni si o nso
0: ami olon edumare o baba
1: o ni gbaleta orun ni bayi
0: amina ya la amina ya la amina ya la
1: se nso ko baba mi fun ni abi nso ko ya mi fun
0: eh o ko daddy ni ke so iwe amo arorun yen da eh eh omo ilu won baba yin
1: omo ibadan
0: omo ibadan kini o ko ti omo baba yin sin ibadan
1: olatilewa
0: olatilewa ah momo baba yin lajuli orun sa Injẹ mo se ti daddy yin se lorun sa.
1: Injẹ o ni se.
0: Ah! Furniture daddy yin se ni orun won si ni owo. Eh, furniture yan se, furniture agent sare pe number daddy yin nisin. 0705522. O tin ring o, o tin ring. O tin ring.
1: Ya ko sara.
0: Eh eh. Hello sir, baba. Furniture era sir. Mo wa lori program ni isin omo yin won wa pe wole won na fe ba yin soro o ye ba baba yin soro hello alaji o ye ba daddy yin soro daddy ti wa loju opo
1: mo so ke mo so
0: e ba
1: iwo na mo lo se ibe ma fun ni nisi
0: baba yin gbo nkan te nso bayi kile yin fe gba lo baba yin won ti lowo sowo ni se iwe ni abi kile fe ah oju opo yen oto mo hello
1: adua nu ba ma gbo oju opo ni oto
0: adua le baba yin ni so fun yin pe yo da fun yin o
1: amin
0: ba ti se won le ni wale o
1: amin ya rabbi
0: won le mi yo gunju ta won lo o
1: amin ya rabbi
0: won ni ke fo wa adua boju ami olon baba mi e se gan sa mo ti pe baba yin o e se gan sa e se gan sa won ni a fe lo sojo oja abi e ja lo si kede ati pulu oja ta ba pada de a wa tunmu ma ba yin pe baba yin ati ya yin lale oni bi spider gan ba ni ore kankan lajuli orun a pe lale oni mo nbo
2: flash fm 105.5

0: e ka bo pada kaakiri agba nla yi e ka bo pada kaakiri duniya yi ati lo si eka ikede ati ipolowo oja lodo wa o
1: e ku ri
0: olorun lo de si ori eto yi
2: ni orun
0: o ya eja ka mo pe wole pada a mo ba yin pe awon eyan yin to wa lorun so iwe ti nbe ni waju mi odi orun mo ti gbe iwe iwale aye o o ko gbogbo awon to ti ku lo wa ninu iwe o ko barista wa nbe ti professor pella o wa nbe ko so ko en ti o si nbe ti o ti ku laju le orun e lo di call ai hello hello sir
3: hello
0: e ka le oruko yin ati bi te tin pe wa yi
3: o ko mi ni
0: lati bo lati lu kire ehn oya ta le nini orun ti a le ba yin pe oya omo osun ni baba yin kina mo won si o ko wo baba yin je
3: joseph isola
0: joseph isola ehn mo bo inu wi awon osun ah momo daddy yin momo baba yin laju le orun ah momo baba yin lorun mo ri won lorun tori baba elomi a ri won gan lorun Inje mo se ti daddy yin se lorun inje mo se ti baba yin se ah o lo se lu baba yin laju le orun baba yin ni gomina osun ni orun se mo pe orun kan lo cover osun state eh baba yin ni governor obe lorun baba yin lo e je n ba yin pe daddy yin e je n pe daddy nisin

0: je gan o pa won awon orun gan ba won ja mo ti kowo je already an ti se flood gan o pe ke bere owo to lo le die o
1: one billion
0: oni ke fa 1 billion baba yin na ma fun ni 1 billion won ni emi ati awon a drive moto wa latorun a jade bi sare bi te sin baba yin si a drive moto jade gbua a jade so e wa di mo daddy yin e de kiss baba yin a de gbe owo yen fun yin se le se
1: be
0: le se baba ti re ni lo se le se e le se ehn baba yin ni igba o lagbo yen wa sir governor baba yin ni to ba ti di ni baba yin to ba ti di ni ago meji la ola ke ja pade bi ta sin baba yin si ago meji la osan lola meji la osan la e duro si bi sare baba yin a drive moto jade huwa e si remi ati baba yin e siun
1: oda
0: bo ta lo tu wa loju opo pelu return of Gbenga Adeboye ori eto ila ti mo npe awon to ti ku se mi ni bayin pe won hello sir
2: hello e kale o
0: Olorun lo nto o ko yin ati bi te tin pe mi
2: Mrs. Adekunle Christiana Latoluyole
0: e dakun ta le ni lajule orun ta le pe
2: e ba pe baba mi lajule orun
0: omo ilu won baba yin ki lo ko won
2: omo ilase ni
0: omo ilase ki lo ko won
2: Ogunyemi Ojo
0: baba wa Ogunyemi Ojo mo nbo o
2: Michael Ogunyemi Ojo
0: ah mo mo baba yin lorun o
2: ah Olorun se npe te mo won
0: se mo se ti daddy yin se lorun
2: mi o mo wa so fun mi
0: terrorist ni daddy yin lorun
2: ah terrorist fi aje
0: an ti mo nda orun ru ti mo nfa tog se wahala hi jambilotun jambilo si oni daddy yin buru gan to ba si owo bayi san tog e bayi won yalu bi kan ni amun ni owo ah daddy ni owo ejen bayin pe daddy yin ejen pe daddy yin ejen ka pe daddy won DJ Spider eja pe won o tin ringi ehn hello sir the terrorist of heaven e ka le sir omo yin wa lori program mi ni won na fe bayin so mule ti di terrorist lorun pe si lowo gan olohun faramo o ye ba daddy yin soro
2: hello baba mi
0: won gbo
2: money di owo ni o
0: won le lo le ni lo
2: kan kan fun mi ni 2 billion
0: 2 billion hello the terrorist salary 2 billion for money ah daddy na ma lo for bank orun on fun yin ni 3 billion
2: come for bank o konjo
0: ah oni e ma fo o oni to ba fun won lero pe ise to n se jeun lorun niyan so daddy yin ni to ba ti di friday ose yi
2: okay
0: won la won ma gbe owo yen wa ka yin mole logan jo oru ni o
2: na ago melo
0: ni ago meta ogbagadi loru na wa emi ati won la si jo wa
2: ehn ka ya jo wa na
0: so a jo wa so mu ti pe daddy yin e se o e seun gan o ta lo tu wa nbe hello hello e kale oruko yin ati bi te tin pe wa yi ojo opo yan si dada mo fa agbara gbo yin ni o ta le ni lorun lati mokola ta le ni lajule orun ta le ba yin pe sa ojo opo yan si dada ojo opo yan si dada se le ku nbi te wa ah ejo e ku nbi te wa
3: ale ni lorun
0: gbogbo eyin te leyan lorun iya o je yin mo eyin te wa lori facebook e mo comment ta ni kin ba yin pe eyin te wa lori tiktok ta ni kin ba yin pe number to wo bi lele o 07069493000 awon eyan ti wa loju opo won fe ba awon eyan won soro hello e ka le sa oruko yin ati bi te tin pe mi oju opo igangan ni o da ade ehn ta le ni lorun iyawo yin eyin na le pe le kan tele oya omo iluwo ni iyawo yin neto order omo iluwo ni iyawo yin omo ibadan o ko una mo won si ya kini mbo Mbo. Ah, momo yawo yin o. Ah, momo won Lorun. Nje mo se ti yawo yin se Lorun, se mo se ti en se. Ki le so? Ah, oh, oju opo yan o da. Okay, eja gba bi wole 0701447 5770. E seun jari DJ Spider. Hello di call ai.
4: Hello.
0: Eh, ele mu yes. Oruko yin ati bi te tin pe wa yi. Eh?
4: Samuel.
0: E soro dada Samuel lati bo.
4: Lati Jebu.
0: Lati Jebu Igbo. Eh eh. Ejo ta le ni lajule orun.
4: Lati bi ni
0: sa. Omo omo Jebu ni daddy yin abi. Ki lo ko won? Eh?
4: Philip
0: Philip omo won ni Jebu. Ijebu gba bi Jebu le sa bi Jebu sagamu. Jebu gbo. Ah! Mama hey, mama baba yin Lorun, awon gan mo mi.
4: Eh.
0: Ije mo se ti daddy yin se Lorun.
4: Yoruba.
0: Daddy yin lo lori awon garage orun.
4: Eh.
0: E won si ni owo, e ma won olo awon lori awon moto se mo pa mo nlowo. En yu se ti daddy yin se Lorun. Nje se kin ba yin pe won ba ya bi bawo.
4: Alaikum.
0: Oye je ka ba won pe daddy won. A ni pe number yin sita, awon eyan mo ko number yin le. O tin ring. Hello sir. E kale sir, olori omo to orun. Era sir. Mo nse program lowo ni Splash FM. Omo yin lo wa pe wole, oni ke n pe yin. Olorun fe ba yin soro. Oye ma ba daddy yin soro won gbo baun.
4: Lo daddy bi.
0: O tin gbo.
4: Mo need owo ni.
0: Won le lo le need.
4: 2 billion.
0: Eh?
4: 2 billion.
0: 2 billion.
4: Ah.
0: O lo ni lo 2 billion se le ri fun. Ah, baba re ni ah. Pe awon fun 2 billion pe be ninu 2 billion yen kini nkan to kokko se ninu 2 billion yen
4: nko le fun yawo won
0: o le won ko le fun yawo yin ah baba re ni yo da fun won le mi ri ogun ojo ta won lo won lo ri ba ti se so baba re wa ni so fun o won ni to ba ti di ojo saturday ose yi so ngbo
4: ben
0: won ni awon o gbe owo yen wa fun o ni o won ni be nkan kan to wa nbe lele ta won fi ni le gbe wa won ni awon ra ekuru dani lati orun awon wa joko bayi awon gbe kuru si waju won ma je won o si jo ejo ma je papo so le se eh
4: mo le se
0: o le o lo n le se sa okay ago melo njo saturday ago merin daddy e la ago merin awon ma yoju si onjo saturday mo ti pe won all right you o seun gan mhm hello di call ai Ekale o.
2: Ekale.
0: Oruko yin ati bi te tin pe mi.
2: Oruko temi ni Olamide Kolawola.
0: Lati bo.
2: Lati ku Ola ni o.
0: Lati ku Ola Nbadan. Ejo ta le ni Lorun sa.
2: Ba sule le ba mi, ba mi.
0: Baba yin omo ilu won baba yin gan si. Omo Ibadan. Kina ma won si Nbadan.
2: Ah, layi.
0: Layi. Mumbo layi wola. Ah! Mo mo daddy yin o nje mo se ti daddy yin se Lorun
2: Sir daddy mi so
0: banka ni daddy yin lajule orun
2: ah ba ti ti lowo o ti gbe ti ba mi ti ku
0: o ti yo ti to bi odun melo sisin na
2: yo ba ti ti yo
0: ah banka ni Lorun o ni owo buku irun e ti funfun ira mo je sin kini ejen ba yin pe number re ejen ba yin pe number re o ti ring hello sir The banker of heaven. Olori awon banker. Emi ni return of Gbenga. Ewo. Moto mi o ni pe gbera wa sibe so ama admit it afẹ sin pa awon banker orun yen. Omo yin wa lori live show mi bayi. So oni ke n pe yin. Oye ba daddy yin soro.
2: Ba sule.
0: O n gbo oku etete soro e ma soro.
2: Ba sule fun ma ni do owo.
0: Won le lo le fe.
2: Eh ni do owo cover fun mi ni 1 billion la so. O gbe la si do small.
0: Oni ke fun ni 1 billion. Eh ja fun na omo dada lomo yin e ja fun. Won na ma fun ni 1 billion, won ni bet one condition kan wa nbe.
2: Ni condition na ba.
0: Won ni condition ni pe tan ba fe fun ni 1 billion yen. Won ni ma gbo dada o. Won ni condition to wa nbe ni pe awon ko pop off ta won mo nje Lorun wa so le je. okay wa te gbon le fe gbowo le fi jo je
2: a do jere
0: so won la ma je okay baba ni pe baba re ni pa won fun oni 2 billion ba won wa te gbon re so ma gbo won la won ma wa ni la Thursday
2: okay
0: lo la Thursday na la won ma wa o so ile na ti wa ba won mo location odo yin e seun mo ti pe daddy yin all right e seun eyin wo le tun ni eyan laju le orun ale mi lola oluwa Zacchaeus the return of Gbenga Adeboye emi a mo lo saju le orun mo mo pada wa sile aye be sin wo mi o turn mo so fun is confirm be ni gbogbo an to ti ku yen mo mo ri won laju le orun daada baba enikan conductor ni se lorun baba enikan repeat bandit ni laju le orun be ni mo jentan yin e lori ko layin
2: hello sir
0: hello e kale o
2: e kale
0: oruko yin ati bi te tin pe mi
2: Moses lati Olonda
0: e dakun ta le ni lorun
2: daddy mi
0: omo ilu won daddy yin
2: Edo State
0: omo Edo State e je wonu wi awon Edo kilo ko daddy yin o ko una mo won si
2: Alex
0: eh daddy yin lele
2: eh
0: daddy yin da o mo mo daddy yin lorun ije mo se ti daddy yin se lorun
2: ise won o se mi mo
0: hip hop ni daddy yin ko lorun orin hip hop olorun gbo orin hip hop ta ban se show lorun bayi o tu arena to wa lorun daddy mo so re dani da green gan le mi baba yin da green ko le mi baba yin o mo teri ba fun daddy yin daddy yin si ni owo lara orin ti daddy yin mo ko gan para pa pa pa ji ra para pa pa pa ji emi ales rap orin won dun ah e wo e je npe number daddy yin e je npe won e ja pe number daddy won e ja o tin ring hello sir hip hop ma era sir Mr. Les omo yin wa lori show mi lale sir won la nfe ba yin soro o ye ba daddy yin soro
2: hello daddy
0: won gbo
2: how are you doing
0: won la won fine
2: I need something to do
0: eh eh won se nkan te fe niyan
2: beni do mo fe owo
0: won ni bi elu
2: beni mo ko need bi 100 million kiko fi kole fun iyawo ko ti de fun happy
0: won ni oni lo bi 100 billion kon de fi kole fun iyawo yin kon de fi make him happy won ni se ti tun bere grand awon se won ni se ti tun bere grand awon se
2: eh to ba ko mo ma tun se
0: okay won la ma se
2: iyawo won mo fe kokko fi ko pele fun
0: okay won la ma fun yin lowo yen won ni be te ba fe gba owo yen won ni ke nfi moto gbe yin wa sorun ni o ke wa gba a si fi moto gbe yin wa pada se le se ah
2: ba se ti ma se pada
0: ah e pada emi ma drive moto emi mo drive oko lo drive oko bo se se abe se
2: okay ma se
0: okay to ba ti di Friday funa lara mi ma wa sile odo yin mo ti mo le yin eyan mo wori incarnate le ma drive moto wa a so fun fun lawo o a wa jo wonu oko a jo drive lo
2: Kosuala. Kosuala. Na go
0: me me. Eh, ago to ma ja ago meji la osin ni. Ago meji la osin.
2: Okay.
0: Eh, nbe ni sir. Esun gan sir. Esun. O da wo sir. E ma pe wole kaakiri agba nla aye. E ma pe wole kaakiri duniya yi. Ale mi na ri Ola Oluwa Zacchaeus the return of Gbenga Adeboye yi. Emi na ko lohun ba mi lo pe kori be. Atemi ati DJ Spider lajo wa ninu studio lale oni abala le ni lorun la wa lori eto ta pe ni gbe mi debe ori eto yi lati ma n gbe awon eyan debe la fi ma n je ke mo bi baba yin abi ya yin se wa ni ajule orun okunrin kan jo oni mu se program yin lowo ni ori live lodo mi baba pe baba re bandit ni baba re lorun amo won ti repent e ẹyin wo le tun ni eyan ni ajule orun ti aleba yin pe won lale oni na ni egbon dadi yen de gbon mama yin lori eto ina le ti gbo la gba lowo olohun bogo ti nje ti olohun lori eto ina ni e ti gbo e ti gbon baba yin

Anderson Iko Mayu na fe awon na ranju momo yi Iko Mayu na ranju momo yi Elliot Anderson lati nu ko ti Nottingham e tete bayi e lo sinu ko ti Nottingham e lo yanju gbogbo e alakoko nu elekeji oni omo ti NFF n gbiyanju lati je pe ko wa gba ball fun Nigeria ninu ko ti Brentford Michael Kayode to si ni ohun o gba ball fun Nigeria o orilede talo lo fe gba ball fun o italo te wo yen o ti gba ball fun under 19 under 21 ohun o gba ball fun Nigeria italo lo fe gba ball fun Michael Kayode o le gba ball gege bi right fullback o tun le gba gege bi left fullback o ni Enzo Maresca o foko e si en tin belele keta o na ni en ti oluko ni ko ti Arsenal Mikel Arteta ile to ranjumo iyen baba so nipa Kroppi lati nu kegbe agbabolu ti AFC Bournemouth awon alakoso ko ti Arsenal won ni bolo n ba le gbadu awon ba won ba ile gba league mo dije Champions League oje mo league ta won ti gba lasiko yi won ni to ba di ojo Sunday o la won o se trophy parade awon mo lo kaaki awon o gba oju ile ebi Arsenal se mo se telenu to ba ti gba trophy ton ba fe se trophy parade won gboju ile won kaakiri gbogbo ilu won wa gba eyin stadium wole bo ati mo bi won o se gba lodun yi bo yodo ba mi agali na ma wa nbe agali nigba ti en ba se trophy parade DJ Spider ti ni wa ma ko kangaraad mi lo DJ Spider ti ni wa ma ko lo network yen o clear nisin asa ko to ti ka si ese ba mi ti wa nbi ade yinka baba lo ma wa ni kale bi mi ba tin lo bayi ko to di pa wa yi ko to ohun siti ola demo pade di ko la yin de oju itere lori eto idogogon ti jani oloko dana lo ko mi e se tem gbo ikodi splash fm e se o dabo

Adeyin kai kalewo aku jomi ji jometa ode odabi koni mai banu jaye ati wahala ye koni kan wa ani tejo le mole ani bonu pakuti aye tomo tomo lagbara lo olohun oba la se ledumare Olorun ba mi ibare lale teni akoda ye aseda ako mati kaleyin aduro gbengbe leyin asooto oba tin be kaye to mo be oba ti o mo be nigbati gbogbo opolopo eda ti oni simo oni mo fi ope ati yin fun lale teni ade nkan bi mo se ngun ate eto lale teni.

0: ade nka mu ki gbogbo wa wipe e ka lele ni
1: arin ore o
0: se dada la bale o ako ojo meji ako ojo meta ibanuje aye ati wahala ye oni kan wa ani te oju ile mole olorun ibare akoda yin ni o wola seda oloko to ti ka leyin to du gbangbe leyin aso to oba ti nbe kaye to ma be oba ti o ma be ngba ti gbogbo opolopo eda ti oni simo ope ati lo ye ile re lelumare bo olohun oba mi iba oyan iba pastor iba wole iba fa iba elesin abalaye iba omo ku aye o iba omo oro lojo iba omo sise nroju aise nbebe iba oga mi omoba kolade alabi omoba tolode osogbo aya koko naki ajimotaba ogun jigbinu bi atekun isere lojo ti fi nwu mi omo oba ni ti ngbele ti nse bi oba ajagun mo fi ti banse
1: ogbodo baje o ise mi o
0: e koko sun nigba ote baba mi e ka le o okiyin
1: ogbodo baje
0: esin oba ko je kope o loruko baba wa kabiyesi oba adebayo akande baba wa oluko ọmọ rẹ baba mo kiyin kade pẹ lori kibata pẹ lẹsẹ okiru kẹrẹ ko dọkini o
1: ọdẹdẹ yi ọgbọdọ
0: kẹ pẹ fun alaye kẹ dagba bi araaro
1: ohun aṣiri
0: ọjọ yin kọ dalẹ akiyin pupọ pupọ.

0: mo baba kata akanti re o
1: ise
0: ri pe nigba ti o ba rowo kankan gba mo
1: o dede wa o ogbodo
0: yo yoju
1: eto igbeyawo ogbodo
0: o si han sawon olopa
1: ko ni ba je le to tongori afefe o
2: ko ni ba je le to tongori afefe
0: nigba ti korowo gba o lo si bank woni kenikan o lo si customer care anoni an ti aka account yi o mo ti anke o mo ti aka account yi o ta na anke oni a en to se ni pe awon omo en to hake sugbon ko sa ma wa awon e but won ti ha account yen o wa wo pe abi bobo e lo le sise bayi abi kankan le sise bayi o wa mu eni kan dani pe ohun ati ore ohun kan awon jo wa o kinikan o sa paro lohun ateni an ba jo lo sodo nto mo lodo nto bo ni e ka so e ka le e ka ro ah lagbaja eni so mo nlo mo ohun ti n wa ti pe o ti le losu meji bayi to n ti n wa to n ori to n ti n wa to n ori won ti report any station won wa on wa lole on ori opo gbo number won se kinikan lele wa ni ah o no wa ba won bi pe bayi ka sa bayi anti fenu ara eso nto wa so fo awon fera is ex boyfriend yo ke lo wa sele on so won won ti se tan iyawo ninini won ti se tan oko ninini on se to ma establish ara ntan don to ma se kini kan kankan ohun a ma to n ba to wa n le nkiri to n bere nkiri to tun lo wa ke account number awon wa ni koko naa soro oko wa ni bo se wa yi ohun ti n to so fone naa na pe ohun ti setan ọkọ nínú ni pé ṣùgbọ́n tóun bá máa ṣetán business òun gbọ́dọ̀ ti raise dada tóun bá ti raise business dada òun dé èlò ló fi raise ó ní 6 million òun sì bèrè pé èlò ló ti níbẹ̀ ó ní 1 million ó kú 5 million òun sì sáré òun wá 5 million òun kò fún lẹ́yìn ìgbà tí òun kó 5 million fún tán ọ̀sẹ̀ kejì rẹ̀ ló blọ́ọ̀kù nọ́mbà wọn ló blọ́ọ̀kù ní whatsapp ó blọ́ọ̀kù ní facebook ó blọ́ọ̀kù ní twitter òun wá òun orí pé òun tún wá lọlé àní ògbé bẹ́ẹ̀ mọ́ òun wá ṣe wá lọ ságọ̀ ọlọ́pàá báyìí àwọn àti ọlọ́pàá làwọn jọ ṣiṣẹ́ yẹn táwọn fi blọ́ọ̀kù account yẹn àwọn fi block account yẹn ẹ̀yin kọ́ yìí ẹ̀yin kí ni tó ṣẹlẹ̀.